0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, that's Jungkook for you at 7. That was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swak sa Bulsa. Hala! Pinahan na ako dito ng mga shoutouts. Sa akin text line, wait lang, bawasan ko nga ito. Nasa last hour na tayo ng ating program, mga sweet times, ha? Paano ba rin yung mga plano? Teka muna, imposible maglaba ngayon. No, medyo makulimlem, ha? At hindi lang makulimlem, nagkaulan-ulan gamay. Medyo nagdi-drizzle. Susel. It's a drizzling Thursday morning, ha? I should say. Pitongo family and guide family, nangiinig sa atin mga taga-kamamanan. Maing kabuntagon, maulan. Oh, galing kay Angelou. Magandang umaga, Angelou. Magandang umaga rin po. Akin na Ate Roxanne Manchan. Thank you so much for listening. Wait lang ha. Morning Hard FM. Shout out lang daw mga apo niya. Si Erica, si Plong Plong, si EJ Pong, kay LJ, kay Budoy, kay John Tiangco, kay Colleen, kay Kurt Duday. Dagang salamat sa pagbasa. Si Baby Doll, ito kung daw nagkakaman. Yeah, good morning po sa inyo dyan. Ha? Sa Daruka family, ay ginig din ang Barilo family, ang Gamos family, ang Gasendo family, ang Lago family, Ubayubay family, at ang Bautista family, Abrao family, galing kay Baby Dal. Dami nang hinig sa atin dyan sa may Baryong Ngit-Ngit o sa may Carmen. Maulan ang umaga! Si Raymond at Genesel. Maraming salamat sa inyo. Maganda sana inyong mga morning dyan na pita. Magandang umaga. Please greet my favorite handsome uncle. Happy birthday. Si Papa Rudao. Happy birthday. Ano pangalan? Nung texter. Sige. Lagyan niyo po ng pangalan. Yung mga nagigreet po kay Papa Ru. good morning sa maulan na kabuntagon. Shout out sa mga taga Zone 5 Bayabas, Dumaluan family. Kay Tantan, magandang umaga. Maghatag sa grasya sa The Price is Rise. Salamat, sana mahatagan daw sila. You know, Demsoy Robles, magandang umaga. Thank you, brother. Sa inyo pakikinig, mga taga City of Papel Republic, magandang umaga rin. Dagang salamat sa inyong walang sawa at walang humpay na pakikinig. 18 minutes after 8 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Sweethearts, stand by, ah.
1: Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: This is Heart 92.7, Cagayan Yolo.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nag-

0: pansin sa dalawa. Sino ang mas tuso, sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan.
1: 92.700 FM again, the Oro City. 93.700 FM again. Hey, that's Luni and Andrew Neri for you with Pala Isipan. That was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go, Sasuni, 27 pesos SRP lang. Yeah, wag basta-basta magtitiwala sa pano, ha? Karelasyon. Lalo na pagbago pa lamang kayo ngayon.
2: Sa Pala Isipan ba tayo? Simula.
1: Eto na naman tayo. Sabihin na naman ng mga sweethearts natin. Ito talaga si Jason Steele. Lason sa isipan to si Jason. Tinutulungan maging parang na yung... yung mga nagmamahalan, pinakikelaman. Yun naman sa akin yan, no? Ano lang yun? Mga parang... mga ano yan? Bulong. Mga bulong. Ano yung mga whispers lang yan. Kasi yun yan kung pakikingay. Ipapagandang umaga sa lahat ng mga magkakarelasyon. Sana yung maging masaya kayo palagi. Pero, di ba? Sure ka ba? Sure ka ba na ikaw lang talaga? Kaya? Ay, magandang umaga muna. Ate Fel, good morning. Sabi niya, unsao naman, oy. Na, palanay tani. Busdak naman ang ulan. Purang nihunong naman, son. Lot of them sa Robles, magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig. Ibang alalabas ng bahay. Teka muna. Hindi niyo mahintayin yung draw? Ako baka, ay, kayo na yung matawag natin. Kakagaling lang dito nung ilang mga nag-claim, oh. Diba, mga nakangiti silang lahat. Mga kumuha na sila ng kanilang mga bugas at groceries. Ikaw na lamang ang hindi pa pumupunta. Mamaya, i-re-announce kayo mga iba pang mga pangalan ng mga winners. Tapos, may bago tayong winner. Abangan natin lahat dyan, sweethearts. 8:35 o'clock! Abay, eto muna. Sa lahat po ng mga nag-aabang, sa lahat ng mga alis ng bahay, yung mga tipo bang, oy, nangutana! Ahak-ahak karon ang medyo traffic. Abay, eto na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
3: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.

0: RTA Heart FM Road Rabbit Alamir.
1: Nasa linya natin si HPG Jerry Small but Terrible Kabuyan. HPG Jerry, good morning.
2: Yes, magandang umaga, Jason. Matindo mo na lang. Happy birthday, boss, to all Papa Roa Bumanti.
1: Yan, salamat daw.
2: Darling akong bilo sa street ko sa Emrecto. Medyo okay ang galoy ng traffic ko doon. Hanggang duman ako Marcos Breed. Vice versa, papasok palabas. Okay lang, maluwag. Hanggang dito sa may Bulunga overpass. Hanggang dito, palitan kasi may nakaman na okay natin. Pero okay siya. Maluwag naman.
1: Ayun! Oh, sa isang lugar ka na ngayon?
2: Dito na ngayon ako sa may bandang Opol. Pumunta akong airport.
1: Ayun, sige, sana all. O, ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HPG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang ulitis na sitasyon. Makasana ang aking nadaalan sa ngayon. Start pa sa nag-rock, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon. Para sa Hard FM, Road Traffic, Alamit.
0: RTA Heart FM, Road Traffic, Alamit. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to. Grabe, gyud ka sulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
4: Fresh ka tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walang sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
9: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
10: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
12: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts ug upat ka choco butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
13: Dunkin' Choco Butternut Madness!
12: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
13: Dunkin' Choco Butternut Madness.
12: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
0: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

32.7 Thunder FM ke gyan di or seri 33.7 Thunder FM bukit on dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Marami salamat po sa inyo mga sweethearts, ha. Oy, marami pa mga mananalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Kaya naman manatili na katutok, sweethearts, ha. But don't forget to follow me sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page sa Jason Space Hard FM. Ulitin natin yan. That's sa Jason Space Hard FM. Maraming salamat po. Of course, my name is Jason Steele na nagsasabing mas madaling patawarin ang taong umaamin kesa sa nahuli na nga sinungaling pa rin. Bon Jovi coming through. Maraming salamat po. Have a great Thursday! Radyo Magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginit ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Pua na hindi dapat magbigay ng konklusyon ng mga testigo sa korte, eksperto man o ordinaryong saksi. Ito ay kasunod ng testimonya ni Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera sa 38 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinuri ni Cabrera ang mga financial records ni na Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Pua, maring maglahad ng profesional na opinion ang isang expert witness batay sa kanyang espesyalisadong kaalaman, ngunit iba ito sa pagbibigay ng konklusyon. Samantala, nagpapatuloy ang impeachment trial sa November 9. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang morning, mga sweethearts. Wow! Ang lamig. Ang lamig ng ating umaga. Mas palalamigin pa natin yan. Yet, we're going to heat it up as well a little bit dahil pag-uusapan natin yung mga heartwarming na mga opinions and takes ninyo sa ating question of the heart at sa lahat ng mga gusto ding mag-express ng kanilang mga, you know, mga aligot-gut. We're about to have that in the next 2 hours. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Napakalamig.
0: Ay, grabe.
1: Na Thursday. Thursday yan, di ba?
0: Oh, Thursday.
1: Nako, napakasayang Thursday. Araw pa naman sana. It's a 15 ng October. Okay. Alam na natin, pag a 15, di ba?
0: Ay, oh, catching.
1: Daming excited. Ika nga. Ayan, kumusta kayo? Ano ba, nagligid-ligid pa ba? Bedroom weather, cuddle weather, ano ba tawag natin dito? Lazy weather.
0: Yes, oo, tama. Lazy weather.
1: Minsan din sinasabi natin, weather. Bakit? Weather pumasok o weather hindi?
0: Tama, pero ano din ito, Dr. Heart? Special din na araw.
1: Mm-hmm. Siyempre.
0: Sa isang sa special din na tao sa ating sa ating mga buhay.
1: Papa Ru, happy birthday.
0: Happy birthday, Papa Ru.
1: Dako talaga naman.
0: Oy, at sa lahat ng kasabayan ni Papa Ru, ha?
1: Oo. Sa lahat ng mga nagbe-birthday, mga October celebrants na rin. Ayan, happy birthday sa inyo lahat. Ayan, naway ang wish namin sa inyo, naway matupad lahat po ng mga wishes ninyo.
0: Declaring and manifesting.
1: Ah, di ba? Nako naman. George, napakalamig ng ating Thursday. Paiinitin
0: yes.
1: natin ano ba ang ating pag-uusapan today.
0: Ay, eto, Dr. Heart, mga sweethearts, handa ba kayong masaktan dahil sa pag-ibig?
1: Ganon! Iibig na nga lang, masasaktan pa.
0: Ayun na nga.
1: Ay!
0: Sabi nga nila, kaakibat nga daw ng pag-ibig ang pain.
1: Sinasabi, pero ano?
0: Pero ayun na nga, are you willing to go through that?
1: Ayun.
0: Para iyong maramdaman ang, pag-ibig.
1: Sinasabi ng mga eksperto, pag handa ka raw magmahal, handa ka rin daw masaktan. Ganun ba yun? Ang saklap naman.
0: Di ba pwedeng happiness?
1: Oo. Kasi diba? When we say love, pag-ibig, pagmamahalan, kasiyahan yun.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: Bakit may halong sakit? Kakibat daw talaga yan. Sige, handa ka raw, ba na masaktan. Tama ba yung ating question of the heart? Para sa pag-ibig. Ayan, ilalaban mo pa ba yan?
0: Ilalaban ba?
1: O susuko ka na?
0: Ala, para matinding ano to, matinding tanungan. Ayan na nga, oh, nagsisimula na
1: sila. Yan yung magpapainit ng ating malamig na Thursday. Alright, padala nyo sa amin ang inyong mga violent reaction.
0: Reactions.
1: Inyong mga reaction, syempre. Ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Sabi nga ni George, handa ka nga ba daw masaktan para sa pag-ibig? Text lines po natin, ha? 0917-1579-927. At ganun din sa 0961-8924-927.
0: Tama ba? Yung Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Alas 9.18 na pating oras. Kathy Tricoli. Tell me where it hurts. On Heart FM 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes, this is Rufa May.
4: And GB, sobrang mahal ng bilihin.
3: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit! Sobra na to!
4: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
3: it's sulit! Let's buy it!
4: Go, go, go!
5: Grabe gyud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
6: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Bulldog, Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 11 more minutes bago po mag alas G's ng umaga. And FOG, bring a little bit of the 90s. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Hala, grabe naman yan. Hurting inside. Eh, kaya naman. Kaya naman magmahal, George, na may konting pain. Konti. Alam nyo yung pain kasi when it comes to love, you cannot measure it. Kasi hindi natin alam kung anong klaseng pain are we gonna be encountering. Pero, it never hurts. Sabi nga, diba, it never hurts to be ready. It never hurts to prepare yourself na kapag tumibok yan, may kakibat talaga ng konting pain.
1: Ay, talaga?
0: Ay, oo. Oh, oh.
1: Anong klaseng pain ba yan, George?
0: Ay, yung sakit ba? Oo, oh, dulot sa bukog daw.
2: Ay!
0: Oo, oh, ganong klaseng pain.
1: Kala ko sa laman lang.
0: Iba yun.
1: Hanggang bukog pala.
0: Ay, hanggang bukog. Oo. Oh. Dulot, sabi nila, dulot to the bones.
1: Ay, nako. Sarap kasi ngayon ang mga ganyang mga dulot-dulot na yan. Ay, pag ganito ka, lamig yung panahon.
0: Lamig kasi. Tapos, ito pala, ano, just wanna let you know, mga sweethearts, na ITCZ po ito.
1: Wala namang bagyo, di ba?
0: Walang bagyo.
1: Intertropical Convergence Zone.
0: Kaya baka mamaya it will ano hanggang hapon eh magready na lang ng inyong mga reindeers
1: sa
0: kailangan umalis. O hindi naman sa bahay na lang, makinig na lang ng
1: work. Work from home.
0: Correct. Correct.
1: Eto ang daming mga reaction mula sa ating text lines mula kay 5252. Nagpapabate, shout out to Wabes family dyan po sa may Barangay 31, lalong-lalo na daw sa kanilang napakabait na kapitana, si Capdelia Wabe.
0: Hi, good morning, Cap.
1: Maayong buntag.
0: Mommy Amy, magandang morning. 5574. Ayan, Mommy Marilyn Gonzalez. Hi sa mga taga-Kamamanan. Mommy Roxanne Macha, belated happy birthday. Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Lilia Susuko, Lorna Vismanos, Menartismo, Samuel Mosquida, BBQ Family, Leila Naluan Raz, and Marisa Duroen, mga handmaids family. Thank you, Mami. Good morning, Mayor Miles.
1: Ayan. Good morning sa inyo lahat dyan, mga taga-Kamamanan. Happy birthday daw kay Papa Ru mula kay 000. Ay, kilala ko to. Si Demsoy to. Demsoy Robles ng Maramag Bukidnon.
0: Ayan. Ay, good morning din pala. Ay, oo. 6333. Happy, happy morning. Thank you siya yung nag-ano sa akin kanina.
1: Nag-hatid? Ay, talaga? Oh. Nakasakay ka na talaga?
0: Oo.
1: Oh. Ano? Kulay green?
0: Kulay green, oo. Oh. Kanina kasi umuulan.
1: Talaga?
0: Oo, kwento pa niya, nakilala daw niya kayo ni Jason Steele.
1: Ay, talaga?
0: Oo.
1: Naku, anong pangalan ito?
0: Si Mamaya.
1: Ano ba to? Dating taga Pretty Boy ba ito?
0: Taga Car Wash. Statham Abarientos.
1: Ay, oo. Oh, oh, parang familiar si Statham Abarientos.
0: Hi
1: sa inyo, sir.
0: Ayan, good kamusta? Morning.
1: Ito naman mula kay 6175. Sabi niya, Morning Heart FM. Migreet daw niya ang kanyang apo, sina Erica Plong-Plong, si EJ Bong. Then also to LJ, kay Budoy, kay John Diaco, kay Colleen Kurt Duday. Maraming salamat sa inyong pakikinig always sa Heart FM. At eto, may mga babati, man daming family na nakikinig sa atin, no? Daruka family, ganun din sa Barilio family, Gamos family, Gasendo family, Lago, Ubay-Ubay, Bautista, and Abrao family. Yan po'y galing kay Baby Doll. Yan, maraming salamat.
0: Good morning. Kay Lady M din, good morning. Sabi niya, relate much ko sa inyong topic karun, oy. Talagang makadama ka ng sakit kapag umibig ka, pagdadaanan yan. Like ako, ilang beses na akong nagmahal sa maling tao.
1: Ay.
0: Pero di siya nawala ng hope, si Lady M. Until I finally found the one.
1: Ayan.
0: Ingat ka, Lady M.
1: Ingat, ha. Oo. Yan. Yan na ba si meteor shower?
0: Yun na si meteor shower.
1: Yun na talaga. Ay, nakichismis pa ako.
0: Kilig much, Lady M. O, diba?
1: Ah, diba? Minsan kasi hindi kaagad-agad na ito na yung sinasabi natin makakasama natin forever, di ba? Minsan dumadaan tayo sa mga sitwasyon na nasasaktan tayo, nasasaktan yung puso natin. Minsan kasi nagbubuhos tayo eh, nagmamahal tayo. Tapos bilang tao, we expect na, di ba? We expect na mamahalin din tayo.
0: I-reciprocate
1: yung mga ginagawa natin. Oh. Pero may mga tao talaga minsan na na lang.
0: Hindi ganun eh. Hindi ganun
1: ayaw
0: eh.
1: Ayaw ko na lang. Ayaw ko na sabihin eh.
0: Oh, kasi yun nga, diba? Tama ka, Dr. Ma.
1: Oo.
0: Ang ano lang dyan is, hindi man ma-reciprocate yung pagmamahal mo. Pero kung kunwari nasa isang relasyon na kayo, dapat may way din to somehow give back to the person. Kasi nga, alangan naman, isa lang yung taong gagawa ng lahat para isalba ang relasyon. Kaya nga, dalawa kayo eh.
1: Eh kaso may mga mababa daw ang EQ.
0: Ay! Alam nyo, tinanggap nyo yan kasi minahal nyo yung tao.
1: Yun!
0: Kaya ang gawin natin dyan ay inyong sabutin at love-lovin. Yun lang yung
1: secret. Minsan may mga sitwasyon na ayaw man nating mapasok.
0: Correct.
1: Pero dahil sa pag-ibig na yan, ginagawa natin yun. Yun din, handang-handa din tayo dapat na masaktan sa mga ganong sitwasyon.
0: Yes.
1: Di ba? Siguro ang pinaka-importante dyan ay nandun yung ating extra effort na ipaglaban kung ano man yung nararamdaman natin.
0: Yun.
1: Di ba? Eto, dagdag pa sa mga mensahe mula kay 5460. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am George. Dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan ay may dalawang mukha lamang ang tagumpay. Ay may dalawang mukha lamang daw ang tagumpay at ganun din ang kabiguan. Kung handa kang umibig at kailangan na ring ano yan?
0: Natututunang
1: masaktan. Dahil ang kaakibat ng pag-ibig ay kalungkutan. Para sa akin, Dr. Hart, kailangan natin na maranasan ang masaktan at mabigo sa pag-ibig. Ito'y upang matuto tayo na magpahalaga sa ngalan ng pag-ibig. Ito ay napaka-iksing salita. Pag-ibig. Ayan. Subalit lahat tayo na nagmamahal ay kadalasang hindi alam ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig. Ay, talaga naman.
0: Nalumaoy.
1: Oo. From Altans ng Gugman.
0: Maraming salamat,
1: diba?
0: Ma.
1: Basta kay nagugma ko.
0: Oo.
1: Diba? Ganun yun yung iba.
0: Yun.
1: Basta kay etong nararamdaman ko, pag-ibig na ito.
0: Oo.
1: Yung pala'y hindi pa pala.
0: Ay!
1: Diba? Yun.
0: Ito naman ang Gales Family, Dr. Hart, Mami Elaine, maraming salamat po ah. Na-hire tayo kagabi.
1: Ay, talaga?
0: Thank you.
1: Hindi man ako na-hire kagabi. Oh.
0: Andyan. Thank you, Mami Elaine.
1: Bakit sila lang?
0: At belated happy birthday kay Janeline. Thank you. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Ayan. Oras natin, 2 minutes po bago sumapit ang 6 ng umaga. Maghahanap buhay muna kami ni George. Magbabalik pa kami ha. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Sa mga ba? 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart po.
2: Heart 92.7.
3: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy. Beauty claims, mabibili sa mga Wika drugstores.
4: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay.
7: Heart FM Attacks,
6: Barangay Makabalan,
7: para sa
6: tiyada saya sa barangay.
7: Tiyada saya sa barangay.
8: makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o video okay singing contest. Oops! Teka, may patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
9: Amazing!
8: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court Barangay Makabalan ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyana, saya sa barangay! Todo ang saya, todo ang papremyo! Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Suli, 27 pesos SRP lang. EXL Magabuhay Plus Capsule, It's Never Too Late to Be Healthy, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
10: Play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 102.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 1021. Well, don't say. O diba, don't say you love me kung hindi mo kaya masaktan na. George, Dr. Heart, Music from the Heart na second hour ng ating programa. Hello sa mga nakikinig sa atin, sa lahat ng mga talaga nag-aabang ng kanilang mga thoughts o yung mga nag-send ng kanilang mga opinions. We will be talking about that, ha? Kasi nga yung pinag-uusapan, handa ka bang masaktan dahil sa pag-ibig? Nang dahil sa pag-ibig, handang magtiis ang person. Diba? Eh kasi nga, kaakibat ng pagmamahal ang pain. Alam natin yan. We've grown to that. But the question is, are you ready? Handa ka ba na to go through the pain? Batiin ko lang, ha? O may nag chismis kasi sa akin. O may nakikinig daw dyan sa may Taguluan. Ang Tingalon family, maraming salamat, ha. Harap family sa Malanang Upol, sa iyo pa sa Buntag. Ayan, shout out to Mariam Tiempo. Tiempo family sa my Lower Tambo, Makasandig. O dyan sa may Taguluan, ang Tingalon family. Naghagunog ang radyo diha. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And also, hi and hello sa mga nakikinig sa atin. Ito yung mga alaga niya ni 7354. Si SC Seva, Ate Junie Seva, and Kuya Attorney Philip Seva. From Ate Annalie, from Denden Miden. Marami pong salamat sa inyong pagpaminaw. Happy morning! Ito kay 9445. O, shoutout natin ang Daisug family sa may Mulugan, El Salvador City. Nasa MRT station, GMA Kamuning ako ngayon. Naikinig ako through our online application. There's no easy, o, oh, diba? Maraming salamat, ha? Abang kayo ay talagang nakikinig kahit saan man through our online application. Ito, Dr. Heart, nasa MRT, naka Heart FM.
1: Ay, talaga? Oo. Ang galing naman yan.
0: Nasa Kamuning.
1: Ay. Ning, ning, ning.
0: Ning, ning.
1: Kamuning Station.
0: Welcome to Kamuning Station. Diba? Talagang bit-bit nilang Heart FM.
1: Talaga, kahit saan.
0: Oo.
1: Bakit? Wala na bang magandang radyo dyan?
0: Well, oh.
1: Bakit ganun? Oh, diba? Oh. Pag napupunta sila sa ibang lugar, naku, talagang FM. Heart FM pa rin ang pinapakinggan nila.
0: Oh.
1: Wala na bang quality talaga?
0: Eh, wala naman kaming sinasabi.
1: Hindi na ba talaga kaya-aya yung mga estasyon dyan?
0: Dahil sa heart na lang sila eh. Para daw kasi they're at home. Para pag nasa Heart FM sila nakikinig.
1: Kasi pang worldwide kasi pang yung banat ng Heart FM.
0: Yes,
1: ano naman. Ano talaga naman.
0: Oo, tayo dyan.
1: Ito mula kay, saan ako, 6301. Sabi niya, hi mga sweetheart, good morning. Good morning, Heart
0: good
1: FM.
0: Morning.
1: Thank you,
0: Sinian. Si Ate Ruby. Maraming salamat mula dyan sa Carmen. Ito, yung mga sweethearts natin talaga, want to sawa itong mga taga-Graceway.
1: Ay, mga nagagandahang tilag dyan.
0: Happy morning. Sabi niya, malamig na umaga, Heart FM. Para sa akin po, may limit sa mga natamumong sakit.
1: Uh-huh.
0: Sa mga salita o sa mga ginawa sa'yo, pag sobra na, tama na.
1: Mm-hmm.
0: Sa hirap at ginhawa o hirap na mo ginhawa. Shout out po. Maraming salamat. Thank you for always tuning in.
1: And ito pa, mula kay 3223, sabi niya, hello Doc Heart and Sweet George. Batiin natin, Abakahin family, Valdehuesa family, at sa lahat na nakikinig ng Heart FM. Diyan po sa may Zone 2, Tabuk, Bulwa. Maraming salamat for listening. Hi sa inyo lahat dyan.
0: Maraming salamat. Si Zach naman, Don Carlos Bukidnon. Magandang morning. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Ayan. Mula naman kay 2973, sabi niya, talo na sila, George. Bakit? Kasi minatatalo din. Doncas Taxi, hi.
0: Talo na daw sila sa heart. May maraming pong salamat, ha.
1: Pero bakit ganun?
0: Bakit ganun? Hindi na ganun.
1: Subukan nila ngayon.
0: Ay, oh. Talaga.
1: Eto naman, may message tayo mula kay Gigi Hazel Cayetuna Ming. Sabi niya, hindi kailangan piliin ang sakit para lamang patunayang totoo ang pagmamahal. Normal na may mga pagkakataong nasasaktan ka. Madidismaya at iiyak dahil sa pag-ibig. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan mong... kailangan mong tiisin ang paulit-ulit na pananakit para lang hindi mawala ang taong mahal mo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagiging handang masaktan, kundi sa pagkakaroon din ng taong handang alagaan ang puso mo. Tandaan daw natin ito, sabi ni Ate Gigi. Masarap magmahal kahit may panganib na masaktan, pero huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo habang minamahal mo ang iba.
0: Yan.
1: Sa mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash, dyan po sa may Bara Makabalan, hi po sa inyo lahat.
0: Oy, good morning. Speaking of Makabalan, Dr. Hart, magkita-kita tayo dyan, ha?
1: Uy, malapit
0: October
1: na yan.
0: October 24 po. Uy, yung mga Zumba momshies natin.
1: Uh-huh.
0: Na gustong sumali din sa ating Zumba competition. Naku, pwede na kayo mag-message, ha? Make a group with the 3-4 members. At talagang ano, 1-2 sawa.
1: Healthy living muna tayo ngayon, ha?
0: May pa-premyo tayo dyan. Magkakasayahan tayo dyan. Very, very soon.
1: Actually, ang pinaka-target lang talaga natin dyan, George, gusto namin kayong makasama ng kahit isang Sabado lang. Di ba?
0: Totoo.
1: Kasi lagi tayong, lagi na kami naririnig sa air, na ganyan. Di ba? Mas okay. Di ba? Yung mga nakikinig ng Heart FM dyan, pumunta kayo para makita-kita tayo. Ha?
0: Ay, excited na kami.
1: Ay, ito pala si ano. Ay, ito pala si ganyan. Di ba? Gusto namin kayong ma-meet. Di ba?
0: Excited na tayo dyan. Malapit na
1: Ayan, hindi hanggang sa text lang.
0: Hindi. Oo, talaga ito.
1: Hanggang sa text line lang.
0: Organic tayo. may interaction tayo dyan.
1: Oo.
0: At saka madami pa tayong, madami nga abangan dyan, ha? Kasi, naku, hindi lang mga

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukinon. 10:38, I was meant for you even though that I'm in pain. Dahil sa pagmamahal para sa'yo, pero kaya kong tiisin. This is how love works. 10:39, and the time check is brought to us by GCash Pay Online. Ang mga sweethearts, it is gonna be a wonderful day for us. It is indeed, kasi malamig, maganda ang weather, o diba? Enjoy the weather habang ganito pa. Hi and good morning! 4505, i-greet lang na ako ang trabahante ni Sir Nonoy Cañete, sila Joven, og sa Tanan Kauban. Thanks si John Pox ni sa Mabuhay sa Lawagan.
1: Yon.
0: Good morning.
1: Wala naman kay 6301, sabi niya, hi Doc Hart and George, handa naman tayong masaktan kapag minahal mo ang isang tao. Wala na tayong magagawa. Pero so far, hindi pa ako nasaktan ha. When it comes to love, ayan, thanks from Ruby. And si Ate Ruby.
0: Si Ate Ruby pala ito.
1: Hi.
0: Oh, good morning. 5460 naman, Tanogan at Langga family sa Don Carlos Bukidnon. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig.
1: Maraming thank you. Mga taga Quezon Bukidnon at ganun din mga taga Malaybalay Bukidnon ha. Alam ko, dami nakikinig sa atin dyan. Ang lakas-lakas na po ng Heart FM dyan. Ayan. Abot na talaga yung signal natin dyan.
0: Maraming salamat. So, ito rin nakikinig sila, Dr. Hart, si Mami Rosa Olandres Macha. Hi daw sa kanyang beautiful new friend na si Marilyn Gonzalez, Ami Balomadre sa kanyang BFF. Ayan, maraming pong salamat sa inyong pakikinig.
1: Ayan, si 7913, mga taga Malitbog Bukidnon, hi po sa inyong lahat. Maraming salamat for always listening sa Heart FM.
0: Ay, eto yung mga nagpadala ng kanilang mga thoughts.
1: Sige nga, tingnan nga natin.
0: Handa nga ba daw silang masaktan dahil sa pag-ibig? Sabi ni Daisy at Yenza Asentista, yes, reality. Twins of love na siya, mga friends. Part of love, there's joy and sadness. But love is powerful. It comes in the right time.
1: Ayun. Wala naman kay Alexandra Oril. Sabi niya, perminti ramang kumasakitan. Wawa naman ikaw, oy.
0: Oo, bakit naman?
1: Sige lang, darating din yung tamang tao sa tamang panahon para sa iyo. Correct.
0: Sabi nga, di ba, kailangan mo munang pagdaanan yung mga mahihirap na bagay bago mo ma-achieve yung magandang outcome nito.
1: Ayun. Uy, eto, mga taga-Claveria. Naku, talaga naman, nakikinig sa atin araw-araw, everyday. Naglanog-lanog daw yung station natin dyan po sa may Claveria. Yan. Kay makawala daw stress sa mga music sa heart. Ay, nakasarap naman yan.
0: Thank you.
1: Sabi niya, kay gisulod man sa gugma-gugma, aus per mini.
0: Handa masakitan.
1: O,
0: diba?
1: Isa kasi, diba, binubuhos natin yung buong sarili natin sa pagmamahal doon sa isang tao na minamahal natin. Diba?
0: Correct.
1: Ang problema nga lang, minsan hindi nare-reciprocate.
0: Yes.
1: Maasa tayo na ito yung ginagawa natin. Nako, tapos hindi nasusuklian.
0: Ay!
1: Ano masakit yun?
0: Yun ang diba? Masakit.
1: Oo.
0: Tapos kasi na expectation natin minsan eh. So, pero kapag nagmamahal tayo, kailangan genuine at pure. Kasi pag ganun, we don't look into something na, you know, to reciprocate. Parang ganun lang ako magmahal.
1: Mm-hmm. Minsan labis-labis nating binibigay kasi, di ba? Wala nang natitira sa atin, kaya't masakit, di ba? Kung sakasakali man na hindi nasuklian yung ating pagod at ganun din ang ating sakripisyo, na ating pagmamahal dun sa taong yun, di ba? Ika nga sinasabi ko nga lagi, di ba? If the respect is no longer served, then leave the table. Di ba? Pero kung talagang worth saving naman yung relationship, then why not?
0: Why diba? Not?
1: Make an effort. Di ba? Baka lang kulang lang ng sundot yung partner natin. Sundutin mo nga ngayon, medyo malamig ang panahon.
0: Kuwita.
1: Di ba?
0: Kuwita para makamatag.
1: Ayan, oras natin, 10:45. Magbabalik pa kami ni George ha. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, sisilyo.
3: Ay, wala pa'y sukli!
4: Wala'y sukli!
5: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 10:54. And the time check is brought to us by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. And also brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Grabe naman yung mga sagot ninyo sa ating question of the heart kayong umaga. O dito kasama si Dr. Heart ha. Ayan, handang nga bang masaktan? Dahil sa pag-ibig. Pag-ibig is a very, ano yan eh, parang... it's a very universal language. Everyone can actually feel love without really knowing what love is. Diba? Walang ang definition eh, diba? Pag tinatanong ba kayo ano yung love, parang madaming definition, pero walang definite. May it be scientifically, o diba? Minsan nga, hormones yung sagot dyan eh. O may mga happy cells, yung mga ganun tipo. Anyways, let's have some thoughts. Ito ba tingin ko lang, 1428. Shout out natin ha. Hi Sam of Makabalan. Sa kanyang new family workmates sa ILT Food Products. Kina Ma'am Dulce, kay Edric, kay Rusty, kay Clint, kay Alfred, kay Kat, kay Marnell, kay Emma, kay Jason T. Maraming salamat. Sige. We'll take note of your details. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig.
1: Ayan. Meron pa ba? Meron sa ating Facebook page. Sabi ni Ate Marifel de Quito Ahes, sabi niya, good morning, sweethearts. Once you enter and commit love, you should prepare yourself sa mga consequences. Once nagmahal ka, ready jud ka sa mahitabo. Ako, I'm always ready. Nagmahal ako eh. Pero sinamahan ko po ng dasal. Ayan. Thankful din ako na andito ang Heart FM. Love you forever, Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Talaga naman. God bless din po sa inyo.
0: Ate Marifel, ha? Maraming salamat. Ito si Ate Irene Tom. Sabi niya, good morning. Yes, it's part of loving ang masaktan kasi dyan ka matututo. And to be matured, masaktan plus learning equals total package na to be loved and be loved. Thank you.
1: May mga hugot ka na ganyan, Irene.
0: Baw ka nga, baw.
1: Diba? Ayan. Ayan na. Sige, may mga natitirang minuto pa tayo sa ating programa. Padala niyo po ang inyong reaction dun sa ating question of the heart. Handa ba daw kayo? Ano ba nangyayari sa akin? Handa daw ba kayong masaktan dahil sa pag-ibig? Ayan.
0: Handang-handa nga ba?
1: Ayan. Ayan na. Inaantay natin. Parabang inaantay natin yung tunog na yan. Ayan, sige na nga, paikot na tayo ruleta, George.
0: Ayan na, let's go ahead.
1: Ayun. Ayaw, tumunog. Mali na naman yung napindot ko. Alright, eto na. Saan ba tumigil yung ruleta natin?
0: Ay, dito tayo sa Poblacion area, Dr. Heart. Numbered barangay.
1: Numbered barangay. Ayun.
0: At ang aking nabunot sa ating Dropbox, ang kanyang address ay Barangay 31. Congratulations sa Brigel, or Brigel ba ito? Brigel Lavilla.
1: Yan, Brigel Lavilla ng Barangay 31, Poblacion, Cagayan de Oro City. Congratulations sa inyo ha. Ikaw yung winner natin para sa ating The Price is Rice Overload. Ibig sabihin may bigas ka na, may grocery pa. Kaya dali na, claim mo na yung papremyo. We're located at the 5th floor of Hico Admin Building. That's at Momenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: At ang ating The Price is Rice Overload ay atin din sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Eksakto, alas 11 na po ng tanghali. Magbabalik pa kami. Overtime na. Final set sa ating programang Music from the Heart.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
7: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: This is Heart 92.7.
8: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM, Kaganti Auto City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ay, nako, tahanan. Huwag lang sana magsakitan.
1: Ay, walang ganunan.
0: Walang ganunan. Naka naman.
1: Mahirap yan. Basta, nagkasinabot, o, diba?
0: Yun.
1: Walay gubot.
0: Eto may mga mahabol pa, 1428, sabi niya, good morning, DJ George and Dr. Hart. Okay, sige, sasali natin sa The Price is Right. Yan. Sa ano ha, dun sa Makabalan, magkakaroon din tayo ng The Price is Right dyan. Kaya pumunta kayo, mga taga Makabalan, kita-kits tayo dyan sa Piaping Itom. That's gonna be this Saturday, next Saturday, okay? That's October 24, 2026. Kita-kits tayo dyan, ha? Sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Pa-shoutout po sa new family. Ay, ito, ILT Food Products. Nabasa na ito kanina. Maraming thank you for listening.
1: Thank you. Nakakataba ng puso. Kayo din, pinapataba din yung puso namin.
0: Oo naman.
1: Kaya, maraming salamat sa inyong laging pagsubaybay. Hoy, shoutout din natin si Renalyn Relos. Sabi niya, para sa ako ay yes, kay Dili Tanan Adlaw Tamis, Napod Adlaw Mapait.
0: Napoy Aslum.
1: Napoy Aslum. Shoutout na lang ko kay Ricky Bebeng, Toto Epoy, Cedric Zepan, Shanshan, kay Anan, kay Nelsie, kay Ronel, kay Kirov, kay Neneng. Maraming salamat ha. Maraming salamat.
0: Lahat ng taxi drivers listening sa atin, maraming salamat. Naka-tune in lagi sa Heart FM. Hi po sa inyo. At ganun din sa mga city buses natin na nakikinig. At ganun din mga bus ha, na bumibiyahe na Misamis Oriental ng Bukidnon. Maraming thank you sa pakikinig sa Heart FM. At ingat kayo lagi. Dahil ikaw nga, basa yung mga daan natin, slippery when. Kahapon daming aksidente sa daan. Ingat. Doble ingat po tayo sa ating pagmamaneho ha. Alright, again, congratulations dun sa mga winners natin sa ating The Price is Right. So, overload, yung mga hindi pa nananalo, patuloy ha sa pagpaminaw. Padayon sa pagpaminaw sa inyong Heart FM. Sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, messages, kanilang reaction, at ganun din, pagpapahayag ng kanilang mga POVs sa ating question of the heart, tenchu po sa inyong lahat. Matsalam. George, ano na? Nga ba tayo nasasaktan sa pag-ibig?
1: Ay, eto. Alam mo, Dr. Hart, alam ko naman na walang taong pumapasok sa isang relasyon na gusto ko ay masaktan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ayaw natin yun.
0: Kaya nga, magmahal nga eh. Oh.
1: Wala tayo maasa na mamahalin tayo, pahalagahan, at pipiliin sa huli. Pero ang totoo, reality bites, kapag nagmahal ka, tanggapin mo ang responsibilidad o ang posibilidad na masaktan ka.
0: Minsan nga din naman, sobra-sobra tayo magbigay ng ating pagmamahal. At ganun din ang ating atensyon, ating oras, binubuhos natin sa isang tao. Ayan. At nakakalimutan na natin ang ating sarili. Please, huwag natin kalimutan na mahalin din ang ating sarili. Maraming salamat again sa pagsama sa amin. This has been your Dr. Hart.
1: And George, catch me later sa Dear Heart, alauna hanggang alas 3.
0: Ayan. Ang tabayanan po, susunod na si Harvey Stone, 11 down 1 o'clock para naman sa ating programang Heartbeats. Maraming thank you. Just keep it here. Ito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Ingat kayo lagi. Always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:20 oras natin, sweethearts. Thank God it's Thursday. Welcome po sa programa nating Heartbeats, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayandi, or 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:34 ang oras natin, sweethearts. Happy gloomy Thursday po, everyone. Kumusta yung mga papuntang trabaho nila, ha? O, ingat po kayo, at saka happy Thursday po sa inyong lahat. Kumusta po yung preparation natin for lunch? Andam na ba mga pinirito din, ha? At saka meron na bang na bonggang-bonggang ulam ngayon? Kasi wala na, na-release na. Diba? It's time to celebrate. At saka sana mag-enjoy kayo sa inyong munting kainan dyan, ha? Yung munting salo-salo nyo, ha? And of course, magsalo-salo pa rin tayo dito sa ating programang Heartbeats Thursday na Thursday. At saka mag-enjoy tayo sa ating mga music dito, ha? Happy listening sa ating mga sweethearts ngayon nandyan sa Bukidnon. And of course, dito po sa probinsya po ng Misamis Oriental at yung abot ng ating ng ating signal. Happy listening po sa inyong lahat, ha? At sana mag-enjoy tayo sa araw na to. And of course, later, di ba? Normal na sa atin yan pag meron tayong blessing. Of course, unang-unang makakatanggap ng biyaya or makaranas ng biyaya natin is yung pamilya natin. Yung ating mga eat all you can mamaya. Nako, grabe punuan siguro, di ba? Happy listening po sa inyong lahat. Uy, ang ating sweethearts dyan sa may Carmen, ha, sa may Villarin Street, si Cathy, Ma'am Cathy Cusina, happy listening po sa inyo. And of course, kay Joseph Ranara, mayong buntag. Uy, happy birthday nga pala kay Papa Ro, ha. Maraming salamat, Joseph, sa pabati din. At saka, good morning, happy listening din kay Zach of Don Carlos Bukidnon, kay Demzoy. Grabe to si Demzoy, ha. Ito yung last texter ko kagabi, tapos ngayon, siya yung unang texters natin. Ingat-ingat, Demzoy, ha? Sa mga kasamahan mo dyan sa JRS Maramag, happy listening po sa inyong lahat. At sana magkita tayo before the year ends, right? Magparty-party ta, ha? 11:36 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako. Let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom,

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naniniwala si dating Oro Chamber official Ray Talino Jr. na may sapat na kakayahan ang pamalang lungsod ng Cagayan de Oro na bayaran ang planong 8.5 billion pesos loan para sa pagpapaunlad ng mga serbisyo at pasilidad ng lungsod. Ayon kay Talimio, batay sa mga pag-aaral ng Bureau of Local Government Finance, hindi umano magiging malaking pasanin sa pananalapi ng lokal na pamalaan ang pagbabayad sa naturang utang. Binigyang diin din niya na maaring makinabang ang mga negosyante at mamamayan sa planong paglilipat ng City Hall sa mas malawak na lokasyon na may sapat na espasyo para sa paradahan. Dagdag pa ni Talimio, inaasahang makakatulong ang naturang hakbang upang mapahusay ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko at makapagbigay ng mas maayos at maginhawang pasilidad para sa mga mamamayang may transaksyon sa pamalang lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin 12:19 and time check brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Shout out sa ating mga sweethearts ngayon kay Mommy Elaine Gales. Maraming salamat po ha sa pa-food kagabi. Grabe, ang sarap-sarap talaga ha. Kaya we're looking forward kung may kung sino man yung may birthday sa inyo ha. Maraming salamat at saka belated happy birthday kay Jeneline. 31st birthday po ni Jeneline kahapon. O ngayon, happy birthday Papa Ru at saka more blessings at saka good health po para sa iyo sir ha. At yung mga kasabayan din na may birthday ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. At eto, may pabati na tayo from Kamamanan ha. Good morning! Magandang tanghali na po kay Mommy Marilyn Gonzalez, kay Clark Montibon, hi kay Roxanne Bancha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, and Samuel Mosqueda, Manor Tismo, Lilia Susosco, Lorna Vesmanos, and of course, nakalimutan niya si Mayor Miles. Maayong pagpaniuto niya sa inyo ha. Ang BBQ family, happy listening. At saka may pabati din dito si Mommy Marilyn ha. Happy lunchtime daw at saka hi belated happy birthday sa kanyang friend daw si Mama Rosa Olandres Macha and hi din sa HNM. Oy, napaka 'di ba? Napaka beautiful people yang mga HNM na yan ha. Sana ma-meet natin yan puhon. Parang mga artista yan. Happy listening po sa inyong lahat ha. 12:20 na pong oras natin. I'll be back with the music from Enrique Iglesias. Of course, I'll be playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ha. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
4: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
5: Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo.
6: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na mas saligan.
8: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa Tiyada Saya sa Barangay.
9: Tiyada Saya sa Barangay.
8: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
9: Amazing!
8: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada Saya sa Barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Suli, 27 pesos SRP lang. EXL Magkabuhay Plus Capsule, It's Never Too Late to Be Healthy, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
10: nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 12:52 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Boginoy. And that was Charlie Puth and Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. And dito ngayon sa Pinas si Charlie Puth, ha. Oh, sana makadrop by sa dito sa atin at saka makapunta dyan sa may Makabalan ngayong event natin, ha. Charlie Puth. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 5 Bayabas, ang Dumaluan family. Happy, happy listening. And of course, oh, malapit lang yung bahay o yung tindahan ni Rona dyan, ha. Ni Rona Bukabal, yung may masarap na Japanese pancake na made in Bayabas. Happy, happy listening sa inyo di Rona, ha. Sana makatilaw na punta usab sa Japanese pancake mo, ha. And happy, happy listening sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon dyan sa Megan's Eatery. Oh, di ba? Happy, happy eating po sa inyong lahat. At saka dyan sa may Ron's Agora sa lahat ng mga kumakain natin ng mga sweethearts dyan, ha. Once again, kay Beth Kawaling, kay Flory Fe, Janisan, Naninta, Jomar Anthony, Harley, and happy, happy listening po sa inyong lahat. Ito na po ang ating The Price is Rise Overload. Umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Ito na. Tingnan natin kung saan kaya itong lugar na to. Alright. Dito tayo tumapad sa may Barangay Nazareth. Alright. Buno tayo dito, ha. O, yung address niya is Barangay Nazareth lang. Eto, congratulations kay Lyrene Tumanda. Lyrene Tumanda ng Barangay Nazareth. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Nakukunin mo na kaagad ang iyong papremyo dito sa aming stasyon, ha. Located tayo, 5th floor, Vico Admin Building. Dito po sa Dalang Vamenta, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Oras natin, 12:54. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pamunahing solidaryo sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Sweethearts, ay grabe. Simulan natin ang ating mga hapon ng may tuwa at pag-ibig sa ating mga puso. Welcome, welcome. It's now time for Dear Heart to roll over the airwaves. Hanggang alas stress po tayo. Yung mga love songs din ang sasa inyo. Na alam ko ngayon payday, busy-busy, nag-una-una, unsay boto nun niya. Well, bago ang lahat, mag-relax muna tayo. Mamaya na yan. Marami pang bayarin. I know. And text me, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines para sa inyong shoutout and request. Yung Facebook page natin, o yung maka-message kayo dun ha, pwedeng-pwede, sa Heart FM, 92.7 Cagayan de Oro City, 113. Well, indeed, I'm surely, madly, deeply will be waiting sa inyong mga mensahe, and I truly, madly, deeply promise that we will have a good time together. Savage Garden for you. Samahan ako. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: siya. We're always, always listening. And you fly in all your shout-outs and requests sa atin pong text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page, ayun, may mga updates po tayo dyan. You better check it out, follow, like, and share. And feel free to message us sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, 133 Air Supply. Yeah, they'll be with us. Stick with that and more dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, ang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaemote, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, kung sakali man ay di natin alam kung saan ang patutunguhan. And that was something from Ogiel Cassid. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sweethearts, we're just beginning to feel the love songs. Ito na po tayo sa Dear Heart. O sa mga kaka-tune in lang, nagre-relax-relax, oh. Kay medyo maayo ang panahon karon ba? Hindi masyado mainit, oh. Hindi masyadong madulom. Anyways, let's enjoy. At ito, 5302 naman sa ating text line. Request me, George. See, I'll try to play that. Gikan sa Macrohon, Southern Leyte. Salamat kaayo. Ay, kaadyo. Maanyag na, George. Thank you. Maraming salamat. You enjoy, ha? Enjoy the love song. Sa 3903. Greet lang natin. Congratulations. Ang apo ni si Ania Sir 3903, walang pangalan eh. Anyways, last day karon sa Elevate. Ay, apo o pala. Sa si Sir Jazzy pala ito. Hi Sir Jazzy at sa lahat ng mga taga City Agriculture Office. Last day karon sa Elevate Agriculture. Shoutout po si Pansak, nakatulog. Well, imagine tungod sa kalami si mong sunata. Marami pong salamat. My love and hugs to all of you, ha? Magdagang salamat sa mga sweethearts natin sa City Agriculture Office at sa APOO. Ayan, maraming salamat. Sige na. E-text mo na. Ito na yung number para sa inyong mga shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page. Hala. Charo, dapat nasa ulo na to. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 149. Tara na. Sige na, inlaban na. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suusyon alang sa mga simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2:18 second hour, and it's talking about being crazy. I'm crazy for the love songs, George. I can feel you. High five. Well, we're about to enjoy more of that in the next few minutes. Dahil second hour na ng ating programang Dear Heart. Hello sa mga sweethearts ko na nag-aabang ng mga very, very wonderful love songs. Shout out ko na lang. Ito yung mga taga Hi 28th Street, Nazareth. Ayan, 2743. Hi ka, Ma'am Emerlyn Villarta, Myla Bores, Narcel Asintista, sa kanilang energetic na admin, si Ing Ing Miole, Barangay Council Nazareth. Magandang hapon po. Labi na sa kanilang barangay captain na si Attorney Regine Rodriguez. Sa Health Center All Staff, magandang hapon. Headed by Madam Inday Kabakongan. Thank you po sa inyong laging pakikinig. Hi to Daisy at Yenza Asintista. Pwede ako mag-request, George? O sige, wala problema. I'll try to play your requested song, ha? Watch out for that. 2995, shout out to my son Miguel Palumpon Leyte. Namino Midiri George from Ramirez. Grabe, abot tayo talaga doon. Oo, kanina pa yung Southern Lady sa Macrohon, ha? May magandang hapon po. Sige, padayon tayo sa mga love songs. Padayon po mo sa pag-text kay George. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, that's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 2:19. Better be ready for more love songs. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
1: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks. Barangay Makabalan. Para sa Tiyada Saya sa Barangay.
3: Tiyada Saya sa Barangay.
1: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa, ha? At may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
3: Amazing!
1: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada Saya sa Barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang. EXL Magabuhay Plus Capsule, It's Never Too Late to Be Healthy, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita-kits, mga sweethearts!

0: Hindi ha. Magandang hapon sa mga sweethearts ko na kamulong ano ba, duka na. Ay, relax, relax. Siesta time it is. Magandang hapon ha. Ito kay 3223. George, request ako ng song. Love Me. Ah, sige, I'll try to play that. Hi sa mga taga Zone 2, Tabok, Bulwa. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Abakain family, Valdueza family, sa lahat na nakikinig sa Heart FM. Mga taga Rons, dyan sa may Agora, Lapasan. Kay Ate Beth, Kawaling, Florife, Hinisan, kay Ninita, kay Jomar, kay Anthony, kay Harley. Ayan, maraming salamat. Lagi nakatune in. Oo, naka-dine in na kami dyan. Sarap dyan. Sweethearts natin sa Kamayan, sa Manukan. Ayan, si Ma Marie. Thank you po sa inyong pakikinig. So all the customers is also dining in. Enjoy the food. Lovely, lovely. Lovely environment and ambience. Anyways, eto yung mga sweethearts ko na fans, make it fans ni Miss Lani Misalucha. Ang concert dyan sa Davao, malapit na ha. It's gonna be on October 17. Dinala nila yung experience natin from CDO to Davao. Thank you Music Master Production and LNR Production. Ay, naku, sino ba to? Ay, sa mga taga-apo nga pala. Yan, thank you. Lagyan yung pangalan nyo para ma-shoutout natin na maayos ha. Yung mataga Macrohon, Southern Leyte. Thank you sa inyong pakikinig. And 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yan po ang ating mga text lines. Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. I'll be reading the other greetings later ha, mamaya. Sige, antabayanan yan. At mamimigay ako ng biyaya. Siyempre, you better stick with me dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng mabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permine, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Isinusulong ni Councilor Eric Salcedo, Chair ng Committee on Public Utilities, ang pagpapatupad ng color coding at zoning identification sa mga motorela at tricycle sa Cagayan de Oro City bilang hakbang upang maibsan ang pagsisikip ng trapiko. Ayon kay Salcedo, may mga naobserbahang tricycle na namamasada sa labas ng kanilang itinalagang lugar ng operasyon at nagsasakay ng mga pasahero sa mga barangay na hindi sakop ng kanilang ruta. Dahil dito, iginit ng konsehal ang pangangailangan ng malinaw na pagkakakilanlan at takdang sona ng operasyon ng mga naturang sasakyan upang maiwasan ang pagpasok ng mga ito sa mga lugar na hindi nila sakop. Hiniling naman ni Salcedo sa Road and Traffic Administration o RTA, City Equipment Tipo at iba pang kinauukulang tanggapan ng pamalangisod na pag-aralan ng panukala at isumite sa komite ang kanilang pinal na rekomendasyon para sa posibleng pagpapatupad nito. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hard FM का ज्ञान दे और सिटी 93.7 Hard FM बुकिंग ऑन ए वी गेट 8 10 मिनट्स आफ्टर 3 o'clock बुकिंग ऑन हॉपर पुश इंजन आउट द स्वीट डांस वेलकम बोस आउट द प्रोग्राम दिस इज अ हार्ड आफ्टरनून ड्राइव ऑफ कोर्स दिस इज योर जेसन स्टील गेट दिस अगला सीन को डांग हॉप टाइम गागा पीलिंग एंड पंगाबा आई नो दैट यू गेट योर प्लान्स ऑलरेडी यू हॉप बुकिंग दो आर ऑन द दो स्वेल्स यू मगर गिहिंदाई न दुमतिंग सा कदिला मगा ATMs और दुमतिng sa kanila mga sombre ng kanila mga Doswells. Pretty excited about your Doswells, ha? Ano pa nga ba? Mas excited din siyempre ang mga misis na pagbibigyan ng mga Doswells na yan. Mamaya natin masyadong pag-usapan yung mga Doswells na yan. Mamaya natin himay-himayin yan. Alright, just in case now you're listening now, pwede nyo na akong i-text at 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. Ano man ang plano mo para sa hapong ito? Ako na bahala sa ating mga dugdugan, ha? Winner natin ang bukas at groceries. Meron yan. Abangan. Baka ikaw na yan, sweetheart. 8-10 minutes after 3. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Oy! Walang bibitaw, ha? Madaling sa paminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Go.
1: Hard 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to. Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
3: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.

0: 92.7 Hot FM kagayan de oras city 93.7 Hot FM Bukidon. Corp Space for you with Gabisado at 31 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Para sa tisado ng fresh katuna, go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. And also brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Brother Tim, Sir Robles, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat, ha? Teka muna. Ito yung mga nanalo ng bugas at groceries, oh. Si Marcel Yonko. Marcel Yonko ng Puntod. Congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries, Marcel Yonko. Karating si Jasper Maglungsod. Jasper Maglungsod ng Bunbon. Congratulations, Jasper. At si Brigel Lavila. Brigel Lavila ng Barangay 31. Congratulations. At si Alan Del Rosario Estrella. That's Alan Del Rosario Estrella ng Chief May Taxi. Congratulations, ha? Oh, ayan po yung mga nanalo ng bigas at saka groceries. Ay, di lang mga kailangan para maklaim ninyo ang inyong mga papremyo. Tatay Nicolas Gales, magandang hapon po sa inyo. Thank you so much for listening. Ganda si Mami Elaine. Present na present ba? O si merienda di, ha? Merienda na, merienda na. Maraming mga nakangiti ngayon sa mga opisina. O, nag-uunahan pa mag-sponsor ng merienda. Diba, no? Lalo na yung mga nakasweldo na, yung mga dumating na yung mga sweldo, sigurado, hindi, ako na. Ako na. Pero kahapon, mga nakalipas na araw, wala, dead ma lang. Walang patsina. Pakiramdaman, diba? O, ngayon. Paldo? Abangan natin mamaya, another draw para sa panibago na namang winner ng bugas at groceries, mga sweethearts. 3:33, on for another break. Magbabalik pa tayo with more. Madayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Heart FM, Cagayan de Oro, is in need of finance and accounting assistant. Qualifications, bachelor's degree in accounting or any related field, with or without experience, proficient in Microsoft Excel and other Microsoft applications, detail-oriented and organized, willing to learn and be trained, experience in finance or accounting roles in broadcast industry is a plus. Fresh graduates are welcome to apply. For interested applicants, you may send your resume with photo and application letter to

0: 92.7 Thunder FM, kagaya di oras seri 93.7 Thunder FM, bugin on, we get 44 minutes after 3 o'clock. That's Salamin, Salamin, siya from Bini. Oras sa tisya natin ng Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ay, teka muna, isang shoutout naman dyan sa lahat ng mga nasa may Carmen Public Market. Maying hapon! Tekang salamat sa inyong pagpaminaw diyan, Davita. Kumusta kayo lahat, ha? Sana'y maganda naman ang inyong hapon dyan. Ay, teka muna, ang lahat ng mga motorista natin, yung marachata sa ating mga lansangan. Maying hapon! Oh, kumusta po kayo? Oh, sa lahat ng mga drivers, ha? Ingat-ingat lamang, ha? Oh, sa inyong pagmamaneho at sa inyong mga pamamasada. Okay? Hinay-hinay lamang yan. Oh, yan ang sikreto para magkaroon ng malaking kita. Kasi kung papasmasan mo at mabibilisan mo, di ba, mahirap na. Baka disgrasya ka. Oh, bawas kita pa yan. Kasi siyempre, di ba? Oo, oh, mga asunto yan. Mga ganyan. Oh, kaya dapat amping pirmi. 3:45, another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon sa inyong lahat. Padayo lang sa pagpapinaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.
1: This is Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.

May dalawang magkasundahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin.

0: This is Heart 92.7.
1: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa Tiyada Saya sa Barangay.
5: Tiyada Saya sa Barangay.
4: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o video okay singing contest. Oops, teka, may patsampurado pa ha, at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
5: Amazing!
4: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada Saya sa Barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Fresca tuna. Go, go, go sa suli. 27 pesos SRP lang. EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts.
6: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. This is Heart.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM buginone na sino unique sa longa at 4 more minutes before 5 o'clock. That's about it for me. Maraming salamat po mga sweethearts. I'll be back tomorrow morning. Siyempre, alas 6 hanggang alas 9 sa isa na namang edisyon ng ating Heart Morning Drive. Siyempre, mamaya ako, abangan natin lahat si Harvey Stone para sa ating Heartline, sa ating mga live na shoutout at mamaya yan alas 7 na gabi hanggang alas 9. Maraming DY, follow nyo ako sa aking Facebook page ha. Jason Space Heart FM. Otro, that's Jason Space Heart FM. Have a great Thursday mga sweethearts. Padayon lang sa pagpamina. Wala maglilipat ha. Manatili nangikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Tinimok ng National Nutrition Council 10 o NNC10 ang mga nagtatrabahong magulang na gamitin ang kanilang maternity at paternity leave benefit at samantalahin ang mga pasilidad at suportang pang-breastfeeding sa lugar ng trabaho upang matiyak ang wasong pangangalaga sa kanilang mga anak sa unang 1,000 araw ng buhay. Ayon kay NNNC10, may mga umiiral na batas na naglalaan ng leave benefit at suporta sa pagpapasuso para sa mga kwalipikadong nagtatrabahong magulang. Kabilang dito ang Republic Act No. 11210 o 105-Day Expanded Maternity Leave Law, Republic Act No. 8187 o Paternity Leave Act of 1996, at Republic Act No. 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Binigyang din ng kahalagahan ang suporta ng mga employer sa pagpapasuso at pangangalaga sa sanggol upang makatulong sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulatang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Heart 92.7.
3: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
6: Z-Ice Purified Ice.
5: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
6: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
7: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Tulog tiyara.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: 7:26 ang oras natin, sweethearts. Cup of Joe with Mananadili. And that song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy Thursday evening! Nako, for sure, ang sarap-sarap ng ulam natin ngayon, di ba? At least sumahod na si tatay, o di kaya si daddy, si dada, at saka si papa. Meron pang reserva yung sahod din ni mama. Nako, grabe, paldo tayo ngayong araw na to, ha? Pasalamat tayo, di ba? Take a moment to thank God for another blessing. So, yung iba dyan is dalawang beses lang silang naging masaya every month. Sa 15 at saka at 30. Ang dami namin. Ayun! Anyway, pasalamat tayo sa blessings natin, ha. Kung merong mga tira-tira pa dyan, send ko yung GCash ko. Happy eating sa mga kumakain ngayon. Ako, ang sarap ng pansit canton at saka ano pa ba? Yung walang kamatayang manok at saka lomi. manok at saka liempo, 'di ba? 'Yun ang pinakamadaling bilhin right after pumila sa ATM, 'di ba? Diretso sa mga manukan. O di kaya yung mga barbecue. O shoutout nga pala natin, ha, dyan sa may Bonjok Barbecue. Happy listening po sa inyo. Grabe, walang katulad talaga yung barbecue nila. Ang sarap-sarap talaga. O dool ra sa amo, dali ra kayo ma-order. Pero masarap din dito sa may BBQ. Happy listening sa ating mga sweethearts dyan, ha. Maayong gabi! Okay, Clark Montibon. O sino to? Palagi tong nasa greetings ni Lola Amy, ha. Si Marilyn Gonzalez of Kamamanan. Hi din kay Marisa Duruin, Leila Naluan Raz, at saka kay Roxanne Macha. Oy, belated happy birthday sa imo, ma'am, ha. Wilma Osorno, kay Samuel Musqueda, Menergismo, Lilia Sososco, kay Lorna Vismanos, and of course, ang ating BBQ family. Shoutout po sa inyong lahat. Miles, maayong gabi dia sa imo, Miles, ha. Mingaw ni si Kuya Clark ni mo, si Kuya Harvey ni mo. Mingaw ni si mo, ha. Hi din po sa ating mga sweethearts ngayon sa may Bukidnon. Magandang gabi, Bukidnon! Kumusta? Nakasmile na naman si Demsoy. Parang gikan to, nagluto. Diba? Ano ba yung mga niluluto ni Demsoy ngayon? Magandang gabi sa mo, brother Demsoy, ha. Anyway, oras natin 7:29. Mag-aabang ako sa inyong mga pabati at request. Of course, 0917-159-927, 0961-8924-927, Heart FM 92.7, Dash Cagayan de Oro City. Yan po. Mag-message kayo sa ating Facebook page, ha. Mababasa natin yan. Alright, magbabalik ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, o ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas, na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule, matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang suusyo, alang sa mga simso o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:42 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Dunkin, pasalubong ng bayan. Happy, happy listening sa mga masayang mga kainan natin dyan sa may, dito sa may Coastal Road, Gusa. Ako, nakita nyo ba yung napakagandang coffee shop dyan? Diba? Sana makadrop by tayo dyan, ha? At saka makakuha ng libreng tissue. Kape, of course, diba? Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka dapat ngayon, kahit Thursday pa, mag-plano na tayo, ha, para sa ating gala ngayong weekend. Ako, napaka-excited talaga, diba? Tapos bukas, Friday na! At saka mayroon pang tira-tira dyan. Huwag na muna tayong magbayad sa kuryente at saka tubig para meron tayong pang aliw-aliw next ngayong weekend. Tapos problemahin mo na yan next week. Diba? Huwag mo munang bayaran yung internet mo. Problemahin mo na yan next week. Importante, naging masaya ka sa yung weekend, diba? Anyway, magandang gabi po sa ating mga sweethearts ngayon na kumakain ng balot dyan sa may patag. Nako! Gaano ba katotoo? Pampatibay daw yan ng tuhod. Tinod! Balot? Alam yan, ang balot. Ah, diba? Pag, basta, balot at tsaka penoy dyan sa may patag. Punta kami dyan, ha? Right after our program. Si Clark yung mag-drive sa motor namin. At saka happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Buluwa. Good evening po sa ating mga sweethearts sa may Talipapa. At saka dyan po sa may Zone 4 Upper Buluwa. At saka dito naman po sa may, ano bang zone yan? Yung may Bumbero o sa fire station dyan. Happy, happy listening po sa inyo, ha? Nako, napakaramay po ang sweethearts natin dyan sa may Buluwa. Ang tawag ko dyan is UK. Unahan sa Kauswagan, UK. Anong unahan sa Kauswagan? Buluwa. No, di ba? UK. 7:44 ang oras natin. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Buginoon. 8:15 ng oras natin, sweethearts. Nako! Sadyang napakabilis po ng oras natin, ha. Kalain mo, final hour na po ng programa nating Hardlines. Siyempre, batiin natin yung mga sweethearts natin. Si Marifel! Oh, Marifel, maayong-maayong panihapon diya sa inyo, ha. And, naghigda-higda na humana sa mga household chores. Tsaka yung ulam nila is pork sabaw with ginamos. Nako, ang sarap naman yan! Grabe, panghatag, B. Oh, pag-uwi namin ng alas 9, ha, diretso na kami sa bahay. Oh, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. Tsaka send my regards sa mga, yung mga miyembro ng Turok Botohi dyan sa may La Paz Dos. Oh, happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka, madag-uumon nga gabi, dalugdog na. Atong mga sweethearts ngayon na walang dalampayong, as in walang-wala. Yung sariling ganda lang nila, yung dala nila. Of course, umuwi na kayo, ha, bago pa kayo mabasa sa ulan. At kung di talaga maiwasan, magpasilong na muna. Alright? Oh. At saka, problema ko na to mamaya kung gaano to katagal yung mag-uulan. Ah, ulan ba? Ikaw, Clark? Ulan to? Ulan. 8:17 ang oras natin, sweethearts, ha? Para pa sa inyong mga karagdagang pabati, 0917-1579-927 at 0961-8924-9278. Of course, magbabalik ako right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa Dr. Interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ibon na ginutuloy ko kung sa akong angay ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga dilig ko mabuta siya. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa kuwa ng Interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
4: Makabuhay!
5: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa tiyada saya sa barangay.
6: Tiyada saya sa barangay.
5: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o video kay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa, ha? At may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
6: Amazing!
5: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piaping Itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada saya sa barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang. EXL Makabuhay Plus Capsule, It's Never Too Late to Be Healthy, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
1: Play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro 93.7 Hot FM, Bugidon. 8:33 ang oras natin, sweethearts, ha? At saka kasama niyo pa rin Harvey Stone dito lang po sa ating programang Heartlines. At syempre, batiin natin ating mga uncle diya karon, ha, sa Villamar Subdivision. Mayong gabi diya, call si Uncle Fern. Kaulan nun na ba sa gawas call? Basing magpakuha ko si mo later call, ha? Kung dito mabasa, ha? And also, hi kay Arabella! Oy, good luck sa imong competition tomorrow, ha? Oh, division meet. San po ba to, mami? Oy, congratulations in advance. Another gold. Oy, go for the win, Arabella, ha? Tsaka sana magkita-kits tayo and we can celebrate. Maulan nga gabi. Paring Demsoy, maulan din ng gabi diya karon sa may bukid noon, ha. At saka shoutout din sa ating mga sweethearts ngayon diyan po sa may Mars Laundry Hub. Mayong-mayong pagpaminaw po sa inyong lahat, ha. And of course, yung mga nagpapalaba ngayon diyan sa Mars Laundry Hub, good evening po sa inyong lahat. At happy birthday kay Papa Ruha at saka yung mga kasabayang may birthday ngayong araw na to. Bukas, another birthday na naman. Sino kaya yung may birthday tomorrow? Diba? O kaya wag lang kayong mahiya na mag-send messages dito sa ating numbers, right? Again, 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. 8:35 na po ng gabi. Ako'y magbabalik pa with more music dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday, ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
5: Kevin Enterprises,
4: we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 8:43 ang oras natin, sweethearts. Final break na po ng programa nating Heartline. Siyempre kasama niyo pa rin Harvey Stone sa uulan na to, ha. Uulan po yung Friday night natin. Ako, grabing dalugdog sa gawas, ha. But anyway, ready naman tayo. Meron naman tayong dalang payong at saka kapote, di ba? Dapat laging handa, parang Boy Scout lang. Happy listening at saka maayong gabi sa ating mga sweethearts diyan karon sa may westbound terminal. And of course, yung ating mga labasero diyan, ha, diyan na tutulog sa may fish landing, ha, kasi mamayang madaling araw, gigising pa yan ng maaga, ha, at saka wala nang patayan yung radyo nila. Nakatutok na palagi sa Heart FM. Nako, grabe. Para pag gising bukas, sing fresh po sa i-deliver na isda, di ba? Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? At sana makabalik kami dyan. Of course, batiin natin yung pinakagwapo dyan, ha? Si James. Happy listening po sa inyo, James, ha? Oh, sila yung nagtitinda din ng manok dyan sa may fish landing. Mayang gabi dyan sa inyo, ha? And of course, sa inyong mama, happy listening. At saka dito din sa may Barangay Makabalan, ha? Kita-kits tayo dyan. Malapit na po ang ating tsada saya sa barangay. Kaya yung mga mahiligon diyan, musayaw-sayaw, mga Zumba mamis din natin dyan, ha? Nako, sali kayo dun sa ating pa-Zumba. Meron tayong contest, ha? Kaya get ready na, mga taga-Barangay Makabalan. Dyan po sa may Piaping Itum. Oy, kita-kits tayo. Excited na po tayo. Anyway, oras natin, 8:45 na po. I'll be back with more music dito pa rin sa ating programang Heartlines dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad po. Salamat sa AXL Makabuhay Plus, sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, odto, pagkagabi, so capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Heart FM, Cagayan de Oro, is in need of finance and accounting assistant. Qualifications, bachelor's degree in accounting or any related field, with or without experience, proficient in Microsoft Excel and other Microsoft applications, detail-oriented and organized, willing to learn and be trained, experience in finance or accounting roles in broadcast industry is a plus. Fresh graduates are welcome to apply. For interested applicants, you may send your resume with photo and application letter to heartfm927@gmail.com.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the oro 93.7 Hot FM Buginoy. Honest natin, sweethearts. We've got 3 minutes to go before hitting 9 o'clock. Bye time! Maraming salamat po. Good night everyone, ha? Good night na po sa mga guwapa nato nga padulong na matulog. Good night na din sa ating mga sweethearts na andyan po sa may Makasandig, ha? At saka dito po sa may Barangay Lapasan. Good night everyone! See you back tomorrow. Let's enjoy our Friday! Of course, with the music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart FM Time. It is now 11:30.
1: Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 4:30.
1: Heart 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan, Yolo.

0: Heart FM Time. It is now 5:18.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Heart 92.7.
2: Usa ka makabuhay day.
3: Asay sa akong trabaho, isip mo sa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga paliguno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga ako gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
2: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hard FM kag yan the Oro City. 93.7 Hard FM kag yan. Hey, we got 15. Nakalipas po ang 6 o'clock. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Maraming mga nakangiti niya. Maraming masasaya. At this is 6 na po sa buwan ng October. Nako po, nakasweldo na ba lahat? Meron na ba lahat? Nakangiti na ba lahat? Masaya na ba lahat? Ito yung araw kung saan maraming mga mababait. Lalo-lalo na yung mga misis mababait. A brand new day na naman, syempre pa, Jason Steele. Ako po yan, hanggang alas 9 ng umaga. Isa na namang araw na pagsasamahan na naman natin, ano? Isang araw na naman ng mga challenges. Pero napakaganda at puno-puno ng blessings sa umaga ngayon ang aking ibibigay. Kasi naman, aba, may pasaan-pasaan akong bugas at saka groceries para po sa inyo. Ha? Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. What a blessing! O, naghihintay sa atin para sa araw na ito. May blessing na nga kahapon. Marami pa blessings na darating today. I-claim natin yan. At saka dapat i-manifest natin yan. Di ba? The law of attractions, kumbaga. I-attract mo na marami-marami kang matatanggap ngayon aside sa mga natanggap mo kahapon. O, di ba? Siksik, miglig at tumaapaw. Mihaanabay. Beautiful music, beautiful sweeps. Ang sa inyo, kaya naman, pwede ba? Baka may load ka dyan. I-text mo ko. Dali na. Sabi mo sa akin, Jason, aminaw na ko. Ang ganda ng gabi ko kagabi. Siyempre naman, tuwan-tuwa yung pares. Anong premium mo mula sa iyong pares kagabi? Dahil nagbigay ka ng kompletong sweldo. Text mo ako, dali na. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Hey! We get 17 minutes after 6 o'clock. First of break muna tayo sa galit. Magbabalik tayo with more. Maayong buntag sa tanan! O padayon lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Cool.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
5: May sekreto?
4: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
6: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
7: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
8: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
9: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa tiyada saya sa barangay.
10: Tiyada saya sa barangay.
9: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
10: Amazing!
9: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piaping Itom Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada, saya sa barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada, saya sa barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Presca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts.
11: Heart FM Cagayan de Oro is in need of finance and accounting assistant. Qualifications, bachelor's degree in accounting or any related field. with or without experience, proficient in Microsoft Excel and other Microsoft applications, detail-oriented and organized, willing to learn and be trained, experience in finance or accounting roles in broadcast industry is a plus. Fresh graduates are welcome to apply. For interested applicants, you may send your resume with photo and application letter to heartfm927@gmail.com.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, Vika 32 minutes after 6 o'clock. That's a Kabisado song from Forbes Spades. Oy! Teka muna, isang magandang umaga sa lahat ng mga maagang gumigising ngayon. Ay, teka! Sa iyo kayo, naminaw, oh! Ang mga sumusunod, ay... Teka muna, si, Ma'am Christine. Oy, Ma'am Christine, magandang umaga. Maraming salamat sa iyo, ha. Aga, parang ngayon ko na ulit naging maaga, ha. Nung mga nakalipas na mga araw, parang medyo palate ng konti, ano? Anyway, magandang umaga po. Maraming salamat, Ma'am Christina. Ito ang Gales family. Nakikinig na rin sa atin. Present na present na. Ayan, magandang umaga. Tatay Nicolas, Mami Elaine, good morning. Maraming salamat po sa inyong pangikinig, ha. Sana'y magandang inyong mga umaga. Alam, pangape. Pangape na mo niya. Pangape. Si Fern ng NMMC at saka sa kanyang may bahay na si Faith. Oh, magandang umaga rin. Tagang salamat. Aga nyo rin magsigising, ha. Ha? Diba talaga pag nakakasweldo, ano? Excited mamili. Excited mamalingki. Yun ay kung walang pasok sa trabaho. Pero kung meron naman, nabay, siyempre, pautos na lang. Oh, sige, ito yung mga lilista. Ito yung mga palang, iba pa mamalingki mo, ha? Yun, oh. Diba? Oh, magandang umaga po. Sila ang mga maagang namamalengke ngayon. Good morning. Talking about maagang palengke. Siyempre pa, Carmen Public Market. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much for listening. Garantel ang Concord Public Market. Uy! Mayang buntag! Tagang salamat. At siyempre, yung mga taga-Gogon, sina Mar at saka si Long. O, sabi Marlong RM Station. Aba, talaga namang napakaaga. O, napagpahumok o... Ang tawag dito, mapuhumok kong karnidiha ng kanilang RM. Yun, no? Sabi ni Ma'am Christine, medyo busy lang. Ay, susyan. Sana all. Pag busy daw, maraming blessings. Di ba? 34 minutes, Saturday, 6 o'clock. Another break is in queue. Teka, mamaya-maya ng konti na, magdodraw agad tayo ng winner, oh. Ng Bukas at Groceries, baka ikaw yun, sweetheart, ha? Kaya naman manatiling nakikinig. Patayin lang. Walang bibitaw, ha? Manatiling nakikinig dito sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
2: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
3: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart 92.7.

32.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Para Maroon, Sam from Bini at 46 minutes after 6 o'clock. Oras sa Dijon din ang Playtime Entertainment. Born for Happiness at Defel. Magandang umaga, preparing for breakfast na daw siya. Good morning mga tagalapasan. At Dorog Botoys dyan, magandang umaga sa inyo. Sabi niya, I love you, Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Ay! Good morning po! Dagang salamat sa inyo magpaminaw. Talaga naman, oh. Abay, busy-busy na agad. Ay, talagang ganyan, ano, kapag may mga estudyante, may mga inaasikasong papasok sa trabaho, abay, in charge talaga sa kusina. Ang reyna ng kusina. Yun yun eh. 6:47 na! Hoy! Yan ang Gracia, bugas at groceries yan. The price is rice overload na. Pwede naman ang winner natin. Atin ang i-draw. Roleta select. Ang aming studio matatagpuan pa rin sa may FICO Admin Building, Fomenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Barangay 26! Mga taga Barangay 26, paminaw. Puro tayo sa dropbox ng Barangay 26. Ang nakasulat ay Barangay 26 at ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Dexter Carol ng Barangay 26. Congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries. Ha? Pupunta ka dito dali. Magdala ka ng iyong ID para maklaim mo na ang bugas mo. Ay, at meron ka na agad extra na income at blessing. Alam ko maraming nakasweldo dyan sa inyo. Pero iba pa rin kapag libre. Diba? Dexter Kirol ng Barangay 26. Congratulations. Pero thank you, Marchil Yonko na puntod. Congratulations. Nakadaog sa kagbugas at groceries. Si Brigel Lavilla ng Barangay 31. Congratulations. Brigel, nakadaog sa kagbugas at groceries. Alan Del Rosario Estrella ng Jeep May Taxi. At Annalisa Carelio ng Bonbon. Congratulations. Yan po yung mga winners ng bugas at groceries sa ating The Prices Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace against more value. Magbabalik po tayo with

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus na Itawi Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng mabuhay. Moringa, mint, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus na Itawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7.
4: 92.7.
3: Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, impeachment case si VP Sara, ebidensya ang magbabasa at hindi ang survey ayon sa prosecution.
6: 2027 General Appropriations Bill, aprobado na sa ikatlo at uling pagbasa.
5: Sa balitang nasyonal pa rin, panukalang limitahan ng social media access sa mga bata, pasado na sa kamera.
6: Headline naman sa ating balitang lokal, Mayor Clarick Soy nagbabala sa RTA enforcers laban sa manoy iligal na paniningil sa mga motorista.
5: 10.86 billion pesos na ipamahagi ng PhilHealth 10 sa mga health facilities sa Northern Mindanao.
6: At KMU Northern Mindanao, itinitulak ang 1,200 pesos na arawang minimum wage sa gitna ng 7.2% inflation.
5: Sa balitang lokal pa rin, CIDG Misami Sorrental nagbabala sa pagbebenta ng baking food seasoning.
6: Headline naman sa ating balita, bukid noon, mga kapitan na umano'y humingi ng kickback sa mga kontratista, pinapangalanan ni Manghano kay Ayala.
5: Sa balitang bukid noon pa rin, public hearing sa Revenue Code 2026 sa Discovery Hotel Ordinance, isa sa gawa naman sa Dangkagan.
6: Valencia City, ginawaran ng SSS bilang Best LGU Kasangga Program Partner.
5: Sa ating balitang Mindanao, Davao Oriental Provincial Government, nilinaw na ang mataas na bed occupancy ay hindi dahil sa El Nino.
6: Headline naman sa ating balitang international, Japanese journalist, arestado sa Russia sa manoy pang-iespia.
5: Sa balitang international, Barang Red Cross, ikinabahala ang patuloy na pagdami ng mga nagkakasakit sa Yemen.
6: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala susubukang maipanalo ang ilang natitirang torneo.
5: At sa ating showbiz balita naman, Boyabunda, kinondena ang mapanakit na komento laban kay Josh Angkino.
3: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Oktubre 16 ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
6: Nel Arshaga.
5: Ako naman Marlau Renio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: Aras natin alas 7:24 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
3: Heart FM.
5: Iginiit ng House of Prosecution Panel na ebidensya at hindi political survey ang dapat maging batayan ng desisyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito na mataas na resulta na nakuha ni VP Sara sa kamakailang Pulse Asia Survey tungkol sa mga nais ng publiko na maging susunod na pangulo ng bansa, ay Prosecution Advisor at Trial Spokesperson Robert Ace Barbers at House of Prosecutor Terry Ridon tungkulin ang prosekusyon na ilahad ang mga katotohanan at patunayan ng mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Kumpiyansa naman si Barber sa matibay, mabigat at kapanipaniwala. Ang kanila mga ebidensya laban kay BP Sara at hindi dapat diktahan ng 1,500 respondents ng survey ang magiging desisyon ng mga senator judge. Binigyan din naman na rin doon na magkaibang halalan at impeachment trial kung saan ebidensya ang dapat timbangin ng mga hukom.
6: Sa imulay naman na balita, sa botong 282, pabor at 13 tutol at isa pang abstention, formal nang inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 10858 o 2027 General Appropriations Bill o GAB. Ang pabansang pondo ay nagkakalaga ng 7.2 trillion pesos para sa susunod na taon kung saan kasama sa bersyong pinagtibay ng Kamara ang mahigit sa 100 o 116 billion pesos na budget amendments na inirekomenda ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARSC para sa mga programa sa edukasyon, infrastruktura, agrikultura at social services gaya ng ayuda. Dahil dito, nasa Senado na ang panukalang budget para sa kanilang pagsusuri at pag-aproba sa 2027 National Budget. Sakaling maipasa na rin sa Senado ang GAB, pag-uusapan ang magkaibang bersyon sa Bicameral Conference Committee bago ratipikahan at isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang lagda.
5: Para sa ating 727 na nagmamadaling umaga panghuli sa hari ng ating balitang nasyonal, inaprubahan ng Kamara sa third and final reading ang Safe Kids Act na nagbabawal sa mga batang wala pang 13 taong gulang na gumawa o gumamit ng social media accounts. Sa ilalim ng House Bill 11566, limitado naman ang access sa mga edad 13 hanggang wala pang 18 taong gulang sa mga online features na maaaring magdulot ng panganib o sobrang paggamit. Layunin ang panunggala na protektahan ang mga bata laban sa cyberbullying, online grooming, sexual exploitation at mapanganib na content. Magdadatag din ito ng Safe Kids Office sa ilalim ng Department of Information and Technology o DICT para mga siwa sa implementasyon at magpato ng parusa sa mga digital platform na hindi susunod sa mga itatagdang safeguards. Kailangan pang mag-isahin sa bicameral conference ang panunggala ng Kamara at Senado dahil mas mahigpit ang age restrictions sa Senate version ng Smart Kids bago naman i-submit ang pinal na bersyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 7:28 ang ating oras. Inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
5: Sa ating balitang lokal naman, nagbabala si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clares Uy sa mga tauhan ng Roads and Traffic Administration o RTA laban sa umano'y illegal na paniningil ng bayad sa mga motorista. Ito'y sa labas naman ang itinagdang proseso. Ipinahayag ang paalala sa isinagawang orientasyon ng RTA noong Linggo kung saan binigyan din ng alkalde ang kahalagaan ng patas, maayos at naaayon sa batas sa magpapatupad ng mga regulasyon sa kalsada. Kabilang sa mga isyong tinukoy ang umuri pagtanggap ng bayad sa pamamagitan ng GCash at ibang paraan ng paniningil na hindi dumaraan sa opisyal na proseso. Binigyan din ng pagkakataon ng mga tauhang umano'y sangkot na itigil ang natura mga gawain at tiyaking nasusunod ang tamang pamamaraan sa magpapatupad ng mga batas trapiko.
6: Sa imulay naman na balita, nakapaglabas ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth 10 ng kabuang 10.86 billion pesos bilang bayad sa mga claim ng mga pasilidad pangkalusugan sa Northern Mindanao. Ayon sa ulat, umabot sa 780,480 claims sa nabayaran ng ahensya na bahagi ng pagtupad nito sa mga obligasyon sa mga accredited healthcare facilities sa rehiyon na yun na naturang pagpabayad na masuporta ang operasyon ng mga pasilidad pangkalusugan at matiyak ang patuloy na paghatid ng mga serbisyo medikal sa mga mamamayan. Patuloy naman, pinapalakas ng PhilHealth ang pakikipagtulungan nito sa mga katuwang na institusyon upang mapabuti ang serbisyo at matiyak ang patuloy na access ng publiko sa mga benepisyo ng health insurance.
5: Aras natin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Samantala, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. nananawagan naman o nanawagan naman ang Kilusang Mayo 1 sa Northern Mindanao na itaas sa 1,200 ang arawang minimum na sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pag-akyat sa 7.2% ang inflation rate sa rehiyon. Ay kay Tita Hadman, leader ng KMU sa Northern Mindanao, lalong nahihirapan ang mga manggagawa na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan dahil sa patuloy na paghina ng kanilang purchasing power. Binigyan din ni Hadman na hindi sabat na batayan ang mga ulat ng paglago ng ekonomiya mula naman sa National Economic and Development Authority o NEDA. Ito upang sabing bumubuti na ang pamumuhay ng mga ordinaryong pamilya. Aniya, hindi lubos na nararamdaman ng mga manggagawa ang sinasabing pangulat ng ekonomiya dahil patuloy namang tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang mga gastusin sa araw-araw.
6: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, nagbabala ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Misamis Oriental sa mga negosyante at mamimili laban sa pagbebenta at paggamit ng Peking Magic Sarap o food seasoning dahil sa posibleng panganib nito sa kalusugan. Ayon kay Police Major Dan Hunson Espinosa, Provincial Chief ng CIDG Misamis Oriental, dapat maging mapanuri ang publiko sa pagbili ng naturang food seasoning upang maiwasan ang mga peking produktong maaari makapinsala sa kalusugan. Dagdag pa ni Espinosa, ang original na Magic Sarap ay may karaniwang amoy na kalintulad ng mga sangkap sa pagkain. Samantala, ang peking produkto ay umano'y may amoy na tila kemikal na maaari magdulot ng pagkahilo o pagsusuka sa mga makakaamoy nito. Ang babala ay kasunod ng pagkakaaresto ng isang Chinese national na umano'y sangkot sa pagbibenta ng peking food seasoning sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City.
5: Aras natin, alas 7.32 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayaan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik, pagkatapos po ng ating maising commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Walang sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
13: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
16: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
17: Kevin Enterprises.
16: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
18: Where every piso gets more value.
19: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay.
20: Heart FM Attacks.
21: Barangay Makabalan.
22: Para sa tiyada saya sa barangay.
23: Tiyada saya sa barangay.
24: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap.
25: Meron pang kantahan o video okay singing contest.
26: Oops! Teka, may patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan.
27: Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
28: Amazing!
27: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piaping Itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyana, saya sa barangay! Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Prescatuna, go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
2: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Nakatutok pa rin kayo at patuloy na nangikinig. Nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live na live pa rin tayo na mapakinggan sa dalawang himpila ng Heart FM. Sa bayan, pakikinig po ito ha. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM
1: 93.7.
2: Pag hindi po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM
1: 92.7.
2: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon. Mangyari po lamang mag-share po ng live na ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga comments o komento at maging ng inyong mga pa-shoutout at yan po ibabasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan. Alas 7.36 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Nanawagan si Malaybalay City Liga ng mga Barangay President Julius Manghano kay Konsehal Jason Chat Ayala na tukuin ang 6-8 kapitan ng barangay na umano'y humingi ng 10% kickback mula sa mga kontratista. Ay kay Manghano, mahalagang ilantad ang mga pangalan ng mga umano'y sangkot upang agad na masuri ang mga reklamo at maisagawa ang nararapat na hakbang. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Ayala na may mga kontratista na lumapit sa kanyang tanggapan upang reklama ang umano'y panghihingi ng kickback ng ilang kapitan ng barangay. Kaibang, nilinaw na hinihintay pa ang mga kaukulang ebidensya bago simulan ang formal na investigasyon sa naturang alegasyon.
3: Samantala, nakatakdang magsagawa ng public hearing o public consultation ng lokal na pamahalaan ng Dangkagan, Bukidnon sa Oktubre 21. Alas 9 po yan ang umaga sa Municipal Covered Court sa Poblasyon. Kabilang sa mga pangunahing tatalakayin, ang updated Municipal Revenue Code 2026 at ang Dangkagan Discovery Hotel Ordinance na pangungunahan ng pagdinig ng Committee on Ways and Means ng Sangguniang Bayan, katuwang ang Alkalde, Vice Alkalde at mga miyembro ng 16 ng Sangguniang ang bayan sa pamamagitan ng aktibidad na yunin ng lokal na pamahalaan na maipabatid sa publiko ang mahalagang probisyon ng dalawang ordinansa at mariin o maaari ang mga pananaw, marinig ang mga pananaw, katanungan at mungkahi ng mga mamamayan dahil dito hinihikayat ang mga residente ng Dangkagan na dumalo at makibahagi sa konsultasyon upang magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga ordinansang may kinalaman sa pangongolekta ng kita ng munisipyo at sa Dangkagan Discovery Hotel.
2: Para sa atin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Tumanggap ng pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Valencia City Bukidnon bilang Best LGU Kasangga Program Partner sa katatapos sa 2026 Balikat ng Bayan Awards ng Social Security System. Personal na tinanggap ni Mayor Amy Galario ang parangal ay ginawad ng SSS Mindanao Operations Group at Mindanao North Division. Ibinigay ang pagkilala bilang pagkilala sa papel na lungsod bilang Kasangga Collecta Partner na tumutulong sa pagpapalawag ng serbisyong pansiguridad panlipunan para sa mga manggagawa at mamamayan ng Valencia City. Sa ilalim ng temang Honoring Partnerships that Extend Social Security Protection to More Filipinos, binigyan din ni Mayor Galario ang kaalagaan ng matatag na ugnayan sa SSS upang maipagpatuloy ang mga programang nagbibigay ng proteksyon at benepisyo sa mas maraming Pilipino. Aras natin, alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Aras natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Gamitin na, cheesy pa. Tabago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Davao Oriental Provincial Government nilinaw na ang mataas na bed occupancy ay hindi dahil sa El Nino. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayabunta ka detalye.
4: Lilinaw ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental na hindi direktang maiugnay sa El Nino ang naiulat sa 300% bed occupancy rate at 200-300% tinatanggap kada araw sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Ayon sa mga opisyal, magkakaibang sukatan ang mga bilang na ito na nagpapakita ng kasalukuyang pangangailangan sa serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Ayon kay Governor Nelson Dayang-Hirang at sa pamunuan ng ospital, mataas na ang paggamit sa mga pasilidad nito bago pa maranasan ang posibleng epekto ng matinding init dulot ng El Nino. Binigyang din nilang hindi dapat ituring ang mga bilang-bilang patunay na pagdami o pagdami ng mga pasyenteng may sakit na may kaugnayan sa init ng panahon. Gayunman, naghahanda ang pamahalaang panlalawigan sa posibleng pagtaas ng mga kasong may kaugnayan sa matinding init at iba pang epekto ng tuyong panahon. Pinapayuhan ang publiko na uminom ng sapat na tubig, umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw at agad magpakonsulta kapag nakaranas ng matinding panghihina, pagkahilo at iba pang sintomas ng heat-related illness. Ito po si Carl Ganao para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretsyo, serbisyong may puso. Heart
2: FM Balita. Tigang salamat Carl Ganao, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7:41 na nagmamadaling umaga. Tago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
0: Heart FM, Balitang International.
2: Inaresto ng otoridad ng Russia ang isang mamamahayag na hapon sa paghihinalang isa itong espiya na nangangalab ng mga classified na impormasyon kaugnay ng depensa ng Moscow laban naman sa Tokyo. Kinilala ang hapon na mamamahayag na si Yuki Imai ng Hokkaido Shimbun Newspaper. Inaresto si Imai sa Sakhalin Region isang araw bago ang nakatagdaan niya sanang pag-uwi. Ayon sa Russian authorities, utos umano ng National Intelligence Service ng Japan kay Imai ang mangalap ng impormasyon hinggil sa mga taong bahagi ng Special Military Operations sa Kuril Islands. Inilipad naman si Imai tungo Moscow sa utos ng Russian court na isailalim ito sa pre-trial detention. Samantala, kasalukuyan naman nakaantabay ang pamahalaan ng Japan para sa updates hinggil sa pagkaaresto ni Imai. Nagabat biguman itong mga kontak ang nasabing mamamahayag.
3: Samantala, sa kabilang balita, ibinabala ng International Committee of the Red Cross o ICRC na umabot na sa limits ang health system ng Yemen. Ito ay dahil sa dumaraming nasusugatan na dinadala sa pagamutan bunsod ng patuloy na labanan. Sinabi ni Feras Ambo Samra, ang health coordinator, na nagkukulang na ang mga surgical materials, anesthesia, oxygen at mga gamot. Ikinababahala nila na dahil sa patuloy na pag-atake ng Houthi rebels ay tiyak ang pagdami ng mga biktima. Nagdala na rin ang grupo ng 500 na tonelada ng gamot dahil sa pagsiklab ng kaguluhan.
0: Heart FM Sports Balita.
2: Sa atin namang balitang pampalakasan, susubukan ni Pinay tennis star Alex Yalaman na mabawi ang mga bigong pagkatalon sa mga nagdaang torneo. Ito'y dahil sa nakatagda itong sumabang sa Ningho Open sa China sa susunod na linggo. Sa tatlong nagdaang torneo nito ay wala siyang naipanalo, kabilang na ang upset na pagkatalon nito kay unseeded Russian Tatiana Prozorova sa round of 16 ng Singapore Open. Ang Wuhan Open na pinakahuling WTA 1000 event ngayong season na sinalihan ni Yala matapos ang pagbabalik nito sa torneo. Matapos ang Ningho, ang world number 19 ay sasabag ba sa Toray Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan, na isang WTA 500 event na gaganapin mula Oktubre 26 hanggang Nobyembre 1.

0: Bosch sa kanilang tahanan noong panahong nagharap si Chris sa mga problema sa kalusugan, habang si Bimby ay nakikipag-ugnayan sa mga nurse, si Josh naman ang mga nangunguna sa pagdarasal kasama ang mga tao sa kanilang bahay tuwing umaga. Binigyan din ni Boy na hindi walang silbi si Josh, at ang ganito mga komento ay nakakasakit hindi lamang sa pamilya Aquino kundi pati sa mga pamilyang may anak na may kapansanan.
1: Foul na foul. Uy, talaga foul yan. Pinanood ko yan kahapon.
0: Yung podcast.
1: Oh, kasi nabalitaan ko na yan the other day. Hindi ko lang masyadong binigyan pansin kasi akala ko simpleng mga argumento lamang. Aba, yun napanood ko kahapon, nakakagigil din naman pala talaga.
0: Ang pagkasabi.
1: Nakakagalit pala talaga. Tapos eto, mayroon pang komento yung T2P ba yun? Yung T2P, isa sa mga host doon. Pangalanan na natin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Pinangalanan na nga niya yung bata eh. Diba? May talaga namang matindi bagang sabi niya. Sabi pa nito ha, kanyang depensa, mayroon daw siyang ADHD. At isa daw sa mga karakteristik ng merong ADHD, yung bigla na lamang daw nagsasalita na hindi nag-iisip. Ganun ba yun? Abi, wait, you can correct me if I'm wrong kung ganun mo talaga, ha? Pero wala kasi akong masyadong knowledge regarding that. Pero, yun ang kanyang depensa. Abay, teka muna.
0: Parang
1: may mali, ha? But ginawa niyong host, yung ganun.
0: Tapos,
1: ay, teka muna.
0: Alam niyo naman siyempre podcast yan eh.
1: Diba?
0: Marami yung makakarinig, makakaalam. At higit sa lahat, yung mga ganyang komento, hindi po yan isinasa publiko. Yung mga ganyang komento.
1: Hindi talaga dapat ikinokomento yan.
0: Correct.
1: Kahit na sabihin mo nakapribado yung pagkukomento, kahit na wag hindi sa publiko, wala kayong karapatang magkomento.
0: Sa mga ganyang, alam.
1: Diba?
0: Kaka-celebrate lang natin ng International ADHD Month. Last month ng Setyembre.
1: Ay talaga.
0: I-verify ko. Parang ngayon ata the month of October. Kaya medyo ano din siya, nakakabahala na may mga ganitong tao who can explicitly and undoubtedly say those things.
1: Naka.
0: About doon sa mga individual na nasa spectrum, which is
1: alam mo yun, kahit nasabihin mong magsalita ka tungkol sa isang tao, kahit nasabihin mo, sabihin mo walang kapansanan, wala ka pa rin karapatan magsalita ng masama laban sa kanya. Diba?
0: Tama.
1: Kasi lahat ng tao may kanya-kanya mga karakteristik yan, may kanya-kanyang personalidad yan. So ngayon, magsasalita ka ng masama laban sa kapwa mo, ay talagang parang hindi yata maganda. Well, lalo-lalo na kung ito'y nasa social media.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: Ay, ginamit yung platform, talagang tinamaan ka na magaling. Tinamaan ka ng kidlat na dalawa ang ngipin.
0: Ay,
1: talagang bakit mo naman nasabi? Host ka.
0: Tapos ngayon, ang depensa niya.
1: Oo.
0: Andun din siya sa spectrum.
1: Alam mo, ang dami na kasi ang dami na nagmamagaling talaga ngayon. Ang dami na nagmamagaling. Alam mo yung parang pag nagsalita sila, kala mo yung napakatatalino na napakagaling na. Lalo-lalo yung mga nasa podcast.
0: No? Kala mo tinitingala.
1: Kala mo kung sino. Binigyan lang ng mikropono, ang alam mo yung kung sino na kung magsalita. Nakoy, talagang, ginoo ko. Ay, talaga, marami naman akong kilalang mga host.
0: Magagaling.
1: Diba?
0: Talagang, meron kapupulutan.
1: Na-deliver nila ng maayos ang sinasabi nila. Kasi parang comedy talk show daw ito eh. Yung kanila, yung comedy.
0: Sa pangalan pa lang ng show, parang,
1: Parang anything goes ito eh. Anything goes. Pero parang not to the extent na parang magde-degrade ka ng isang tao, lalo-lalo na yung isang walang kinalaman sa inyong mga usapan. Uupo-upo kayo dyan, tapos mag-uusap kayo ng kung ano-ano at sino-sinong idadamay ninyo.
0: Nakakaawa.
1: Yung mga pagmumukha nyo na lang sana mga pinagtitira nyo to.
0: Ayun, okay diba? Lang sana kung ganyan.
1: Oo, diba? Yung mga isa't isa nyo na.
0: Asarin nyo na lang yung isa't isa.
1: Nagmamagaling.
0: Pero yung mga ganito, alam nyo yung, tapos yung individual na ini-involve pa ninyo, walang kalaban-laban.
1: Naku.
0: Very unfair din.
1: Kaya kung, isa sinabi ni Tito Boy na sabi nga kasuhan, dapat talaga.
0: Yes,
1: dapat talaga.
0: He actually is encouraging Ms. Chris Aquino na talagang mag-legal action.
1: Kung hindi man siguro ang mga Aquino, dapat siguro yung mga ahensya. May mga society eh.
0: Ang huling rinig ko ay ano na daw eh, yung kontrata nito doon sa
1: terminated na. Pero hindi sapat yun. Kasi ugali na ng tao yun eh.
0: Correct.
1: Dapat yung tao na mismo. In fairness naman sa ibang host ano. Kasi may isang host na umaawat sa kanya. May isang host eh. Yung parang yung nakaharap sa camera. Kasi nasabi, kino-call out namin to si ano, below, that's below the belt. Well, ginagin niya eh.
0: Okay.
1: Pero kasi yung isang, yung tip,

0: copy talaga. Yun ang pinagsimula nung salitang nung yun. Ang daming kagaya ng Tito P dito sa mundo natin. Nakapag nagsalita, akala mo kung sino at napakagagaling. Nakakala mo kung sino mga matatalino. Pero, di ba? Wala din namang dating.
1: Huwag naman sana ganito. Alam mo,
0: nakagalit.
1: Ito nga, di ba, nung nagsalita ang Tito Boy sa kanyang show, ito talaga napanood ko. Hindi ko man napanood or hindi ko man narinig yung podcast. Pero yung sinabi ni Tito Boy talaga, ramdam mo yung ano niya eh. Ramdam mo yung talaga yung may galit talaga siya. At saka, he's encouraging yung mga magulang, yung mga individual na nasa spectrum.
0: You know?
1: Oo. Na to really make sure na yung rights at ang kanilang mga yung mga dapat nilang makuha. Yung respeto.
0: Totoo yun. Totoo
1: ay dapat yun. Mabigay ng lipunan.
0: Ang hindi ko lang maintindihan ay alam mo palang meron kang ganong
1: kung totoo man.
0: Kung totoo man na may ADHD ka. Alam mo pala sa sarili aware mo, pumasok-pasok ka pa dyan sa pag-host na yan. Diba?
1: Kasi alam mo naman yung podcast. Live yan. Walang edit yan. Walang rewind yan. Walang...
0: Hindi yata ADHD ang tawag doon.
1: Ano na?
0: Sira ulo ka na. di ba? Sira ulo mo.
1: Kung may problema ka, andan naman yung mga medical, experts.
0: Hindi ka dapat nag-host. Hindi ka dapat nag-host sa mga ganon. Dahil yung kokote mo ay sira.
1: Ako natakot din ako in a way kasi
0: pangit.
1: certain people can do that sa podcast, how about yung ibang tao na mabibigyan din ng opportunity na ganun din ang kanilang perspective. Mahirap
0: yan.
1: Nakakaawa yung mga
0: biktima ninyo, biktima ng inyong mga makakating mga dilat, nagmamagaling na dilat.
1: Sana this should stop here and sana lahat tayo, hindi lang naman sila, lahat ng mga individual ay we will learn something from this.
0: Correct! Siya. Sige, nakakagalit lamang. Ibipihan mo nga ako.
1: Mamaya pa. Puso.
0: Salamat sa iyong Cheka. Sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa rin din natin si HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
3: Good morning, Mar at Nel. Galing tayo ng Ipunan, Bloomingdale. Palabas, may slow moving na dyan sa banda po ng crossing Ipunan. Diretso-diretso tayo, intersection mapunta ng Barra. Dyan sa may Ipunan Bridge, may build-up na po. Diretso-diretso mapunta po ng Bulwa Highway. Yung papasok na naman, Mar at Nel, yung papasok ng Bulwa, galing kang Ipunan, papunta ng Bulwa, may build-up na po dyan. Pero sa kabilang linya, maluwag pa naman, nagkarating tayo ng Kausuagan Highway, intersection papunta na NHA. Stopan ko lang po yung masasakyan dyan. Nagkarating tayo ng Marcos Bridge. Dito po sa Marcos Bridge, may build-up na po dito sa ngayon, Mar at Nel.
0: Ayos, sige. Ingatan ang magmamaneho at ingatan ang iyong pasayar. Maraming salamat sa iyong traffic update. HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
3: Ayan ang liti sitwasyon ng mga sadang nagkakas ngayon at pasadang group Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Araw sa atin ngayon, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Oktubre 16, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang national impeachment case si VP Sara Ebedensya magpapasyad, hindi ang survey. Ayos sa prosecution.
1: 2027 General Appropriations Bill, aprobado na sa Ikatlo, atuling pagbasa.
0: Sa balitang national pa rin, panukalang limitahan ng social media access sa mga bata, pasado na sa kamera.
1: Headline sa ating balitang lokal, Mayor Clarix Uy, nagbabala sa RTA enforcers laban sa manong illegal na paniningil sa mga motorista.
0: Sa balitang lokal pa rin, 10.86 billion pesos na ipamahagi ng PhilHealth 10 sa mga health facilities sa Northern Mindanao.
1: At balitang lokal pa rin, KMU Northern Mindanao, itinutulak ang 1,200 pesos na arawang minimum wage sa gitna ng 7.2% inflation.
0: Sa balitang lokal pa rin, CIDG Misamis Oriental nagbabala sa pagbebenta ng Peking food seasoning.
1: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, mga kapitan na umano'y humingi ng kickback sa mga kontratista pinapangalanganan ni Manghano kay Ayala.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, public hearing sa Revenue Code 2026 sa Discovery Hotel Ordinance isasagawa sa Dangkagan.
1: At balitang Bukidnon pa rin, Valencia City ginawaran ng SSS bilang Best LGU Kasangga Program Partner.
0: Sa ating balitang Mindanao, Davao Oriental Provincial Government nilinaw na ang mataas na bed occupancy hindi dahil sa El Nino.
1: Headline naman sa ating balitang international, Japanese journalist arestado sa Russia sa umano'y pang-iespiya.
0: Red Cross, ikinabahala naman ang patuloy na pagdami ng mga nagkakasakit sa bansang Yemen.
1: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala susubukang maipanalo ang ilang natitirang torneo.
0: At sa ating showbiz balita, Boya Bunda, kinundi na ang mapanakit na komento laban kay Josh Aquino. Aras natin. Oy, 5 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga.
1: Ay, grabe.
0: May kumakala doon ang Peking food seasoning ngayon.
1: Oh, meron. No? Kaya pinag-iingat po ang lahat ha. Sa...
0: May isang Chinese ba yun?
1: Oo, Chinese.
0: May isang Chinese national. Daw. May isang Chinese na minagic yung sarap.
1: Ay. Ayun na, may mga description naman na sinabi. So, may ano naman kung paano ma-distinguish yung peke at yung sa hindi. At sana naman ay walang mabiktima ng
0: mag-ingat, peke food mag-ingat. Seasoning
1: na ito. Kasi delikado po ito sa ating kalusugan.
0: Nako. Imbis na mapasarap,
1: ay nako.
0: Mapadili lami.
1: Agoy.
0: Hindi, lami pero ay, dili diba? Lami ang ma-experience nimo.
1: Wag sana natin.
0: Sige.
1: At ito na yung mga sweethearts natin na nagpapabati sa atin sa ating Facebook Live.
0: Sweldo pa na ngayon. Sweldo pala kahapon. Bawasi. Bawasi o bawas na?
1: Para bawas.
0: Bawas na. Sige. Ay,
1: 70 days na lang ha.
0: Ay!
1: Uy. Pasko is coming. 70. Parang marka ng ano eh. Palakol. Eto, good morning, Angales family. Watching and listening from Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi kay Mami Elaine, Mom Jeline, Sir Nicolas, and Sir Glenn. Thank you.
0: Lola Lalang, magandang umaga po. Maraming salamat mga tagahan po lang Claveria.
1: And happy morning din kay Mami Lilian Puzon Gayeb. Uy, taga Barangay 17, Burgos del Pilar din ito. May yeah,
0: no. Thank you. Si Ate Gemma Palangat Pupus, magandang umaga mga taga Zone 10 Upper Carmen. Maraming tiway sa pagpaminaw.
1: Eto si Riza Nakua Harap. Good morning, watching from Zone 7, Malanang Upol. Uy, magandang morning. Thank you po.
0: Sabi nung isa nating nag-message kanina, oh, nabasa ko dito, sabi niya, hinay lagi ang signal sa may katedral. Oh. Adi sa Carmen, kusog taga Carmen, Manco, Silinga ni Mami Marilyn. Mabilis rin daw sa mga kauban kong tindera sa Cathedral Religious Candle. Oy! Yung mga tinta ng kandila dyan.
1: Oo, yung mga sweethearts. Lagi ako napapadaan dyan.
0: Madalas ako dyan, no? Kasi nagsisindi rin kami. Kina RR, kay ano to, panggabi kami, inaantok. O, oh, si Tita Ni. Tita Ni.
1: Hi, Tita. Good morning po. Ayan, maraming salamat. Yung mga sweethearts natin dyan, ha? Thank you po.
0: Ay, good morning sa inyo lahat dyan sa may tinta ng mga kandila sa katedral.
1: Medyo mahina daw.
0: Bakit ganun?
1: Sige, patingnan natin po yan.
0: Salamat po sa
1: thank
0: feedback.
1: Thank you. Tapos si Mami Marilyn Gonzalez. Ayan, good morning. Have a nice day to Gonzalez family, Lita Fabela, Ozaraga. Jaquilo Kailar of Chavez Compound, Zone 2C Carmen, to Mami Amy and Miles Balomandres, and Rosa Olandres Macha of Barangay Kamamanan. Happy morning! Thank you, Mami.
0: Lornette Takna! Magandang umaga mga taga Tangbukbuk. Talisayan, Misamis Oriental. Maganda ko bang sa inyo.
1: Happy morning, Lola Lalang. Watching from Manapulan, Clavire, Misamis Oriental.
0: Ate Bel, maganda ko bang sa inyo. Mga taga-Lapasan, sanuan to, ano? Oh, thank you, thank you sa inyo lahat. Torok Motoys, maganda ko bang ganun. Yung mais nga, ano nangyari sa mais natin, Torok Motoys.
1: Paparating na to.
0: Ipugas pala na, ipugas.
1: Ito naman si Mami Amy Balumadres. Hi to Clark Montibon, Marilyn Gonzalez, Marisa Doroen, Leila Naluan Raz, kay Doc Marley, Henry Tamsi, kay Sheila Villacruzis, and the kiddos Gab Gab Gabby and Greta. Salamat po.
0: Ayun o, sabi ni Ate Fel, ever since diligid ko gagamit o ganang sarap-sara, even ganang bitchen, a little bit lang, goods, gamiton yung patis.
1: Yes, true. Mas healthy pa yan.
0: Yan.
1: Oo. Ito naman si Renaline Relos. Shout out kay Ricky Bebang, Toto Epoy, Cedric, kay Zepan, Shanshan, Anan, Nelsie, Ronel, Ki Rob Nining. Ayan, magandang umaga. Tagang salamat.
0: Abangan natin ang mga mananalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Sa mga mga taga-barangay Makabalan, magsimula na mag-practice, mag-zumba ha. 3-4 na miyembro kada grupo para po sa ating Zumba competition sa darating na 24.
1: Ayan ha? Na. Oo, linawin lang natin na ang taga-barangay Makabalan lang ang pwede makasali sa ating Zumba competition.
0: Yan, kailangan taga-Makabalan ka.
1: Pero ang ating Zumba, community Zumba is open for all.
0: For everybody.
1: For everybody, yan.
0: Sa lahat ang isang dumayo para makipag-Zumba sa amin, first time ko magsusumba.
1: Ay, first time mo. Ay, excited ako ha.
0: Babaw.
1: Excited
0: ako. Hindi ako masyado magaling sumayo ng Zumba, pero babawiin ko sa outfit yan.
1: Doon tayo.
0: Maraming ganyan, di ba? Di marunong mag-Zumba, di marunong siya, pero grabe yung outfit. Akala mo, instructor yung itsura.
1: At higit sa lahat, may pa-picture pa yan.
0: Grabe.
1: Uy, malapit na yan ha, October 24. Mga taga-barangay Makabalan, Piyaping Itom.
0: Covered court.
1: Covered court. Magkita-kita tayo dyan.
0: Ah, siya, si Supladita Vlog 57. Pag sub, ano, magdadan, mag-follow ka rin kay Jason Hard FM. Hindi ko na pala napa-vlog dito. Si Jason Space Hard FM. Nakakalimutan ko na siya.
1: Follow, follow. Like, and share, na, share.
0: Ganda ng channel niya.
1: Ay, grabe. Sinabi mo pa.
0: Siya, sige, oras natin yan. Isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshanga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montipo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Bajansila sa bahagi naman ng Buginon. Sa ngalan po na buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arshanga.
0: Ako naman Marlau Renio. Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Yes, this is Rufa May.
5: And GB, sobrang mahal ang bilihin.
6: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to!
5: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
6: it's sulit, let's buy it!
5: Go, go, go!
7: Grabe, gud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na, ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
8: Fresca Tuna, go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang!